0: tun chum kun ha thok te ta na chuan pilarin moi north van lai phai mi food processing a zong kan radio plaina kom na kan ngai thadona kom tu tur hi jacklin remsang pui ani hilongai thlang u
1: akash pani aizol ngai thatu te chibai ule kutna thok tu te poal hun kan lo thleng le ta a tun chuma hian nula marini food processing lama malatu lotling takkom na hun kan nei dona until siam chua chang shangte anboi pui dan kan zo chan ngal meyanga zo na masabira tan chuan food processing hi engtikum atanga chan nge ni a eng angtenge in siam chua ti khamin han shil them
2: o food processing hi kum sang hi som ni pan hi chang khan kan ti chana mo chuan kan thil siam chua te chu sun lu candy te pumpkin powder mai powder kan te mo chu chu kom ma candy te tezpata powder te so thing powder le mai kha ajui sin kan siam boka chuan sun tu tui kan sor boka peanut butter le badam milk powder kan siam chu te chu kan thil siam chua te chu ne
1: ani chu in siam chuang nual ani chu tiro o in zot chawzel ta ila ani le in thil siam te hi engtiang zir chuak nge in ni zir na te in neem
2: kan thil siam chua hi kvk a an hon science pi a so mi mo an scientist in min zir te che na I ama kha ti khan in kan zuk do ra kan bul tran na tur min ti sak ro I ei zon na nge khe ten lo nei ve thei na tur tan kan tia chuan in ama ne na chan kan zir
1: ani chu ani le in zir chung te re em
2: o a chang chuan in I kha thil siam hi a hau ta ka mo han ti swa chang de han ti fu lo chang te om ve a kan lo ti fu rin lo de kha nin a siam a zir chung hi chu a hau ta ka ve chen
1: ani chu man choi lem lo in ti khan ke vi ke in
2: man choi lem lo in ti ke vi ke in training
1: ani le in man hua ti kha en ting e I e a product akha mo ti me yang mai te mo in lo siam don ta sun lu te kha ti ka in ta keng me chen em ni
2: a kan king la wa kan siam a kha chuan mo ti khan in a theory ang kha min
1: a theory ang in zer khota
2: je khota ka ti khan kan ti a ne chang chang mo chuan in I in a kan hon nu a khan in a kin kan va ti vine
1: e nang ma ni in a practical chuan in ti ta a e ani le in malak chaudan in han siam dan te ka ti khan in han training ta a chuan sum don na atan khan eng tin nge ma in lak chaudan
2: ma kan lak dan a chuan in su hlu ken di kan siam sa ber ni chu group in kan tia mo ma kan lak na sa ber a chuan self help group am bul chan kan ni ta ni chu chuan in su hlu ken di kan han siam a chuan pumpkin powder kha pia so mi hena kan training khan kan siam cho le a sunu ken di kan siam ma sak be ra chuan in pmksy hian in I set a group kan om khan in group cha an thanga ta chuan in chan pui na poisa kha min pe ni chu kha ta kha kha mi mang khan in thil dang cha zo I product cha zo nei kha kan in be se ni chu te chuan in kvk a khan in tu training kan zuk training chu mo I pumpkin powder siam kha kan training le a kha I chan pui na min pe ka chang khan ma kan na chawa te chuan in khom ma ken di te kha kan siam a pumpkin powder kan siam hian in khol kan nei la wa khol kha I lei mai kan ta na har sa si a bul chan na khol te alo ta wa a her na khol te mo chuan I a lep na khol te kha alo nga ya I mai powder kan siam don chuan in I ni ya khan in nisa a solar dryer mang ten alo nga ya a hau ta ka nisa han do mai te kha a thei la wa he chu che du lu tu kan ni wang khan ma che kham mi kha kvk lampang kha din solar dryer kha I a ti ro na tur kha min han ho ti le a I chu mi mang chuan kan ti ro wa fur alo ni khan in I boy na kha kan tok le ta ni chu ni fura khan chuan in solar dryer mang khan in a ti ro kha a har le bok sia chuan ani in solar dryer chu min han ho a nia kan han phawa atang le ma chengin solar dryer khan I fura kha chana man le thei a har sa le sia ti khan in bul kan chan chau je la chani test pata powder te kha kan siam le a chu mi pumpkin powder kan siam zo a chuan I khom ma ken di te chani peanut butter te kha kan siam le
1: anile marin hanin zote je ta ila engtin nge inkole manro chul dang te kha intiang in nge in nei dan mo le in product te engtin in shal swa dan te kamin han chile te je
2: call hi self help group loan kan la a chumi chuan call kan leita a her na call ke bi ke an scientist pe a chumi ya somi min cha saka ti chuanin a khole hi kan mangtang kai em ema chumi khol mang chuan mai kan hair dipa a powdering kan siam chuak a chumi khol mang thau chuan tes pata powder te so thing powder te le khom maken di te kan siam tur her nan te kan manga mai hi nia kan phorawa a phoraw hi a boi khak em ema ati ro na tur tan solar dryer kan mamo a thil chedu ani wang hianin a long hian ni sa hi a do theilawa chumi awang chuanin kvk van lai pha in solar dryer min ho tir le a chumi mang chuan kan ti ro china fora chuan ni te kan hmu that lo awangin thil chedu ani box sia ti chuan ati ro na har satna kan tok le a fora khanin eng ting nge kan ti ro ang ti kan nei to a ti chuanin kan grupa kan president nen hianin ati ro na tur atanin drd project director pu pek mo ya kha kan zuk dor a ser chi ba chuanin ani in kan CEO kan zuk kala kan ani in kan CEO i pichan da mi hne na khanin i current manga ati ro na tur kha min han boy pui saka ani pichan da mi chuanin current manga ati ro na tur kha i jayar kha min lo ti sak le ani
1: ani chuanin ati ro na in nei ta a chuanin a her dip na in nei ta bok ta tin an mo ani le in han siam chuak chauta a mo entinge in shot swa dana kha han chi sei sakle te
2: kan shot swa dana chuanin ti hianin a zwar chung lu te hne na te kan pe ve ta ni mo ti hianin i district shang shang a te kan thon ve ta a kan shot swa ati ra chuanin kan le le lu ka nga kan chi i obi na kha te ati ro na min han ti saka chuan a khatia mai kan siama khanin mi khalan la me shat la bani ta chuanin i fakna min ti sakla kan ti ni kan ngen ne ni chumo ani in dur darsana te lps ate fakna min han ti sakle a ta chuanin mi in khan an lo me shat chawa ke ma ni in stock point do te kha kan zu zunga aizola cha cha cha group a hianin i kan thil siam chaw shim shim tan product shang shang te po i azor na mun kan na ya tui kwal tin school pula kwan sag mar ta kwan ta kwan in kan zuk thun ve china an ni in te khanin min lo sha sap china kan chor trang ka ya sel te group i enge kan zuk thun to pa te khanin an ni in min lo sha chwa sap to pa chuanin zar kot aizo zar kot ke mar traffic point bu da kwan in stop point kan zuk nei bo ta kan zuk zonga ti khan ge ma ni khan kan in hai ka thau ve je la sha na tu ra khan a market zon na mo thil siam chwa re ren chu market a yan in i ati ra min an lo me sha lo chuan ge ma ni market a sha na tu ra khan i kan bai pu ya kan ti tak tak kha nga ya di chuan in ram hlun nor ta pham ka ta kwan in kan han be bo ka kan thil siam te hi min lo i zor sak the ngem kan ta chu tiang kha tiang chuan in i ai dan tur te tin ba ka achat na te azwa tu te na khan ti khan in kan han i shi da te chuan an ni po khan in khan in min lo zor sak ve le ze le ni
1: ani chu i ani le mo han zot luk ta che la mai ka powder ka engtiang anga e tu nge ki tak kha e tuine na mixer in tu ching e a powder ka mo i tin e dan ti ka
2: mai powder he bo hute no pang tan pun i na nau cho a te a cha a e tui luma tia pun a e thaya bo hute ne na cho pun chuanin cho a up pun kha thian cho a te a upin kha thian kha nin a e the
1: अच्छा दोन रिया मैं याद रो हे हन इन मे टूर मो तू इन ना मिक्सा हन इन मे टूर ए तक स चक न तान चल चल तो कनिया हन इन जोत ले जेल ता इला अनि ले हेमी ए प्रोडक्शन हे मो ए एजोना तान तला की थी एम
2: एजोना तान हन इन अच्छा कतिया मो केनी अंगचु तिकान इंगे थिंगलांग हतोबा एजुम कनिया ei zon nang yang het kan nei na tur ta na tia group a po ma la chaw kan ni ta ni zo chuanin khate thil siam chwa reng reng hi chu i achiam a hau tak ro ro janin e e zon da tak ani ka ti
1: ani le mo enge han be don rum rum chang ang te in ne chinem har sad na in to ang deu te kha sei turi nem
2: thil siam chu andi nan kan suk training da a thanga khanin kan training na nga khanin a theory ang te kan zuk zir ta mase I khatia a practical han ti le khan thil chedu te mai te pei chu alo chedu a atang chan han ti swa chan tam tak te po kan ne ya khada khanin ti cha ke chang kan ne te khanin a be don tha ga lon kan lo la a lon ma ti kan lo ni chan vui mai te po I alo chia chang a oma khanga khanin be don rum rum chang kha atama
1: a hlep mu thei lo e kan ti cha chon a hlep kan mu thei lo me anga ti han ti chang mo ya ti bo kha
2: tin ba ka kan chu ka lon manga ti kan ni wang in a ti ra chuan in kan thil siam ren ren kha khol ti kan nau nei lawa kan mai ti po chim te ten kan han le pa hei khol manga ol sam ta ka han ti sung sung kha ani lawa wang in
1: hun le tha
2: te tha te a he ka I ajia na khol po kan dei lawa mai chu kan shanga ajia na khol po kha kan dei chi lawa ti chuanin e ti e kan jang te ka than nge to chuang ati ra chuanin he chim mang ten kan han ti ya ma se zong tra ja ne te ha kan manga ni chu khang kan chuanin tha kha alo hek em em ma zana te hianin kan meng rei chi ne zana dar ni kan khen chang te a oma I khol manga al sang pa kha ti ani lo kha chuanin tha hek bok se ya khanga khanin I be adong du khop me
1: ani le mai hi mo indu khop in ma mo khopi enting e in muthem panai phai a hian nge mundanga changten
2: o banlai phai khuchu ge ga de chuanin kan du khop siam kha harani chu mu kha mo e kan khu chen owa mi te le mundang danga mi khati hianin kan le lut ve
1: a hlom ang de ten ang lama
2: o chip tam ang de kan khu chen ma motor te kan phanga pick up phang te kha rin ti hianin kan le lut
1: ani chu adat le han kal le ta ila sarkar changa ham chatna indon te min han shil le don mi
2: self help group a changa bol chan kan ni awangin ham chatna kan don chu pmksy se chi pa changin ania pmksy hian thil siam chu a changa ma la cha te chan puina an pe china ke di po hi chan puina dong ve tura min lo than chu angin chan puina min pe po kan mang chang kai le a mai chan ne te po kan la nei lawa PMKSY sel chi te chuan mai chan na tur le a her na tur khol po min cha saka tuna hianin I ma an da le me ka kan product ti na a bul tum tu belan ni a chu ba ka chuan a shal na ko nga po DRDR project director ko tuang te an ma min la po ya tuna hianin I ICDF na ma an ho tu bi par te te le sel chi DC po pol el ko ma hawin min wa ku ya I a shal na ko nga ha sam le kan to chang te om ve bang mo kha nga kha din an ni hian in tuna hian in ma min na tho pui me ka I ka chaka ka a market te atal the na turin ti chuan in kan se fa gupa ke ma ni ya kan swai tu kan ho tu nu len te kha nin ma kan la chawa heng a shal na tu ba pui tu te pon mo kha nga kha din an ni in I ma min na tho pui zela tuna hian in ser chi district chunga an gan lua dia supply turin ma min nak sa ani
1: ani le marin e hanin zot le lokta ila in product chung chang kha in product how te kha amal te te in siam dan kha min han sei fia sak don mi siam ve du ten lo om ta kin mo chuan ama sa pera mai powder in siam dan kha min han sei fia sak potla chuan aba kha chu idu dan ein dot dan ang khan iron sei chong mai don ya
2: mai powder be ga hi chuan in I mai kha kan zia ta a zia na in mo te chuan in kan lep le pe ka kan lep zo nuwa khan in ni ya kan phorowa ni ya ni mang a phoro lo pa khan kha a ma ka sei don khan sir dryer mang te po khan in a phoro the ya karen na mang po in dryer khan kan ti rau ta a chuan in khami kan ti ro nuwa khan in a khola chuan in mai bi chu kan hera chuan in kan her zo nuwa khan uluk takin kan peka a peking kha uluk anga ya ni thil powder rem rem chu sil ve anga ya silar mangin kan her zo nuwa kan sil le thapa khakhamai powder vi kan ti dan chu nia chuanin ajuice mai kha ajuice in kan siam le a atui in turin taksatan te alo tha a mai chu andor na a kan nor dip fe ka ti chuanin kan nor dip fe nu khan dip tak a kan nor nu khanin kan sor le atui bi kha chuan tha kha mai juice kan siam dan chu anime preservative kan manga bokana that might be kha chuan po chuanin chun hu candy kha chu is chi kan chu ma kan chum zo hnu a khanin e chini te nen kan uple a sun hu ken di bi ka chuan chuanin a tui kha kan sor le a tui kha chu khonin e khanin kan her dip le pe ka chumi hnu a chuanin kan sor a preservative mangin kan da cha a ti chuanin uluk takin kan pe ka bur a te a bur te po kha sil fai uluk anga ya e bur kan tun ma khan sil fai vekin ti chuanin e sha cha mai thein kan ti ni chuanin so thing powder bi ki chu so thing kha e kan sil fai vek kan de ma in mo akor kan ja fai ma khan ti chuanin chumi hnu a chuanin e akor kha kan ja fai le vek ka chuan kan le pa kan phoro le a e jaiar mangde pon so thin kha chu ati le theya ti chuanin khola khanin kan her le a chumi hnuwa uluk takin kan pek le a e sealer mangin kan seal le thap so thin powder pro khamo thil powder chu uluk alo nga ya e chuti lo chuanin borak alu chuan alo hloma chu wang chuanin sealer kha man nge nge ya nga ya sealer mangin ai powder picking bi kha chu uluk takin kan pek ani tes pata powder bi kha sei le ela tes pata kha anna kha shing kha jayar mangin kan ti ro le a achun chumi ya chuanin kha dang thirim na chuni sa a pho chuanin arim kha are he ka mo chu wang chuanin jayar mang a ti ro bi ka ngai ta ni chu e current mangin chuanin kha ta a ro ram hua khanin kan hera chuanin kha po kha e kan sil le kha pa uluk takin a pekin kha kalpe ngai kan ti kha the powder bi chu chuanin ti khanin kan uluk tak na pek nuwa khanin e kan sil le thap a to bera tan badam mi powder kha kan soi le nga badam bi ki chu chia pwa manga ya chia pwa mlo kha chuanin akor kha ti fai har sa ni e akor rakha a ti fai na tur kho la kha kan nei mai si la ba ta chan kan chia kha sabe ve ka kan chia nuwa khanin kan kang rawa kan kan ro nuwa khanin uluk takin e akor kha ke alawal samani kan ro nuwa khan chuan mo

0: ani aizol ani news commentary board exam result le mizoram zirna hoilam whatsapp to dr roming moi associate professor pasung university college mizoram board of school education chuan high school le higher secondary school leaving certificate exam result to april thatop khan ati chhuaka kumdang ain result hi achhuak ma sheta a hma a anlo sui to angin tumdanga kan mu thin top 10 dis te subject to parle zirlai te division te result bua hian alang talawa school result ero a hma angin a kala pass kim vek te fail vek school te ero mu the alani thung Board exam result han swa hian top 10 list le school teacher dan te kan ngai ven theu hlom thin kha ni a local cable tv le youtuber 10 to par le ati tha te interview in kan boy chena kumin su bo ra ka dai ang reng viau result chwa no loka top 10 list te hi tu te nemo an han siama school then khat point an school atang ti tha te chu lompoina thu chwale flyer te an siam vele boka mase official la result bua chuang ang anilem lo boka chanchin bu tv le youtube vela interview ang te omlem lo bok nen ati tha te po ama ai chuan kan shilar lo deu hetyang hi borak ani awangin ngaidan in anglawa pianga then khatin tha anti line then khatin tha anti lawa abikin zirlai nu le patam takin tha anti lawa msu le private school nei tu te phe chuan tha anti lo thu thu chwa an siam hial ani kha tha ti te tan na chu polsom le polsom pathi pa si zin kong bul tan na chau alani awangin an lo ti tha ani poin lo choi moi cham hi ala hun lawa no pang ril ro ati boyin a thalo zong in ngong the an ti a zirlai ti hian top te na lan tuma an zena pressure an in pevak vaka exam chang tur ngor ngora zirna le in zirtir na atam thina wangin zirlai in midang le school dang il lawa ama le ama a thaber sor chhuak tura a zir theina tur kong ani an ti a anyal tu te ve thung chuan zirlai taima le thokrim na na chuan thorim ra choi moina apua hetianga top 10 list abo chuan zirlai tia tanna le phurna ati bawang ti an hlawani top 10 na lan thei te chu tianga lang thei zirlai han nei te chu school tan chuan anuamin a in chuan thlak te mewang mase top 10 na lang tur hian thiam ba ka van nei na atel ve boka chandan in angrenga po paper check tua zirin mark moin anglo theya chu wangin zirlai in athiam na tak tak hi top 10 list a hian ein kat lo ti sha da tul khop mai nikum hslc result a distinction mark mu chin te atang khan upsc grooming program atana vilzui tur mi som mbsc hian athlang chua ka exam le interview manga than an ni a an zinga tam takhi board exam a top 10 na an lang lo top 10 a mi an tling khel chuang lo an han zir chho zela top 10 a lang te hi a lo tling ber ber le athiam ber ber an ni kher lo ti chu pol sang lam zir tir tu te poin an thre chiang khopang chu wangin top 10 list omle omlo hian thiam na nei tura kan tan na le tan lo na kong ro su lo se mizo zir lai te hian an el pui te hi mizoram chung an zir lai pui te mai ni lovin india ram zau ta kami mak ta dwai tam tak hi ani zok ti hi zir lai te le zir ti tu te poin an sha thara tulani ni ta te jee ya te upsc ya te chung hau nen chuan anin ela chutianga rank nei san hi kan tum zok turani a helaya top 10 list ti vel mai mai boy pui hi zir ti tu te le zir lai te hian kan ba sana tolani tuna hian rank list ti bo hi a result kan hmunga lawanga hun akal shetanga kan chethiam chhomayang rank mutur ni lovin thiam na tak tak mutur zokin lekha kan zel chho thei to donani tunbot exam a khan school za somli le paruk te chu anzir lai zong zong an pasa school som pathum te ro anzir lai te an fail vek thung zirlai zong zong pas kim hi thil har sa takani a school then khat zirlai du thlang thei te nge po hian zirlai pas zo lo tlem tal nei hi ol khop pa zirtir tu te tangviau po ni se zirlai atan velo chuan omzia omthin lowa chu wangin zirtir tu le zirlai an tang rual ti na ani a an fak om hle chuti rualin zirlai zong zong han fel vek mai hi ngai to tham tak ani ve bok heng school te hi zirlai tlem te te pakhat te pali te nei ni hloma aizol district a chuan an omya lowa lungle district ka pasari longlai district ka pakhat sia ha ma mit le saitwal district ka te pakhat thewan oma heng zinga hiam som hi rms school an ni a pakhati sarkar school ni in pati hi private en school an ni a chungjinga pakhat zok chu presbyterian english school an ni a heng school te hi deo 10 anti chha chhan hi in soi fa turin an ti a zirtir tu in dai law match le science zirtir tu nei law na school te headmaster nei law school te a chen an lo oma heng te hi chu han dem biaw har ang reng a chan tam zo ka chuan no pang le nu le pa ten zirna an ngai poi mo tok lawa a then chu zirna sa ve le ma se an thiam thei lawa anin hlang pass zo lo ti ani kan zir na kalphunga hian HSLC a kan quality kan hanin ena tam tak kan lo fail ta a abul taka zok chuan pol hniam lama kan lo ze che tok launa alang chua ka ni elementary te hi kan handa poimo tok lawa India system zuin elementary zirtir turin pol som pati pass chu qualification da da ni ramchang ka nga chan elementary hi anda poimo bera zirtir tu turpo an uluk thin elementary a an man to chuan pol sanga chuan anin hai ko thei to chinani chuwangin elementary education hi kan ngai poimo thar tul le a tuna thokmek te poin an zirlai olti wang mai maiin lap dewin thoklawila an thora hi board exam a te alang don ni ti sha in thanem ngai takin an zir tur chin chau hi chu thiam bel tir ngei tur ani lekha zir hi mi zong zong kalna tur ani lem lawa ma se zir na hi ngai tuan na mang thiam in zir tir tu ani awangin eng em mo chen tal chu no pang zong zong in zir tu la chu wangin kum som pali noi lam phei chuan zir nge nge tur compulsory education ti in sarkar lai pui pui na ra mana eng kheng pon zir se ngai tu an an man thiam thine tur khopa kai shwai hi zir tir tu te mo ani top 10 list om le om lo lam a in andam chung khona mishing le thil siam dang te nena in lai chin na cha an nei thine tur te ejon na kong eng po an kal pui thine tur te ril ru dikle hwaisen an nei thine tur te hi kan zir na hian ape tur ani a chutyang turin amo phur tu te zong zong itang te ang o zirlai ti kan nam palam hun keng tu te an ni si a
1: hi akashwani ai zone ne zairi moi hun kan lam khang le ta a tum tum zairi moi huna chom bimal som twang le e shlar rem puye te zai kan ngai thla don ne bimal som twang e lo zai msa nga akadem lo che tilarun sa ang

kanim lo che ti laron sedu khabi mal som tuang e ani h lalrem puya alo zai ve thunga nga ishiat lo khlau china ti laron sa ang

Ishiat lo ka lao china, di la ron sa toga age la rin puya, ane, bi ma som tuangin ka mga ite di la sakan ngay thanga, la rin puyan shing nun dayri di la sakan ngay thak, tsun som le ngal don niya.

Nakin da sri le mi somli panga a chuan thlir vel na hun kan hmanga nga tin dar kwale mi som panga hindi le son huna hian nel ram hua ki le no pang ten hun an mang do nani hi hi akashvani aizol ani chanchin thara mi zo tonga puan ilongai thang u.

hihi akashwani aizole ni lakin daria ta chuan chen chin thar hindi chiar delhi me kan la chonga nga tin daria le mini somli west friend music hola chuan skater davis bob dylan le kenny chesney ta zai ang ai thak thayang darkwa a ramoi hla lengeng pui to chong le si valen sang denan sakan puang chuaka nga daras ma bakhat zai de moi huna mze headquarters zai pol vai fukon wai me zai pol le aram hu north branch wai me zai pol te hlare me ikha thei don ani darli western music hola son taylor swift justin timberlake le beyonce te zai kan ngai thanga darli le chan ve a swan zo len tu ti tu pui mangin lem chan kan puang chua kang hun mang tu tur te hi thleng drama party te ani don ani zan indaruk le minit soma tui kwal pasur bial zai po le besi kwair ten pathian fakna hla an rem kan ngai kha ang daruk le chan vel chan chin thar mi zo thungin kan puang anga dar sari le milangai dam ula daruk le minit somlia in fiam na khovel weekly sports round up hun kan mang le do ne ni da sari le minit nga nam in pum khat na ti program a chuan nam in pum khat na ta na media tangkai na ti tu pui manga lal nun thiang hlima gps ti teacher an ve ngami thu soi kan ngai kha don ni da sari le mini som panga a jason f lal zo omale pc lal in hlui ten leng zem hla an sakan puang chua kang da sari le san ve chuan da le shrei kalun ki ba thun mangin in ti ming chiat na apology le settlement da ti pui manga pinki lal chung nungi advocate thu soi le thu dik soi po in ti ming chiat na ani theim truth in defense ti pui manga joni le le moi to chung advocate thu soi te kan ngai kha don ni daria ta chuan spotlight program hun kan mang le dona hun kan nei thei chuan len khom zai ne chun zomanga ar sangji ka le pol ti le tlang ti moi tlang moi le pol te an lo zai dona ni tin dar kwale chan ve su hnu le lung len tu huna chuan radio artist joy zai re moi le chan chin le a su hnu te kan ngai tha anga abwat sei tu hi lel tan thangi pachuaw veng hnuai ani ang dar soma hian lungdum program kan mangle do na ti chuan voina ta na kan hun hi zan in dar som le san veya atop do na ni

0: ipuan ven soi ching la ti la ron se tu ka che val sang a ani ole chu ti song chu tun thu ma dana ramoi la kan ngai thak thei chu ani e hi akashwani aizol ani hindi lesson hun kan manganga hun don mang tu tu te hi lram huak le no pangte government primary school la chon pui ami te ania tun thu ma kan ngai thak tu ri then khat na ani ilongai thang o
1: ngai khatu te chibai vek ule ama sai email shatina kan han linga ke hi zar moi kani e
2: coming to asia ne zolini
3: coming to just be one to zolini
4: coming to marvel la venimani
5: coming to la chasa na tem kolni
1: am acha e ama sai hindi hi apoi bona le achang kana kan sem sanga hindi hi kad national language ni a ke ni no pangte te te po hian hindi hi kan thei ang to kin kan zir ve angai ni hindi kan thiam chuan kan chebel a te ste chang chang a te olsam takin kan zin theya midang te den kan in tlaknel takin kan in po theya zirna sor zo kan kalna te kan e zon na te kan zin vel kan ve ba na te hindi hi thiam chang kai em em ni le amasa in kan zir tu chu in lai chin lam relationship kan ziranga ama sa in ngun takin kan thosai te kan nga thanga arem jan hu la zot te kan in zot donia a

0: Amine, sei zia Donia? Parivar, te la ule?
1: Parivar.
0: Oh, parivar tu tsungkwa tinaria. Pita.
1: Pita.
0: Pita. Oh, pita tu patina. Pita te la ule?
1: Pita.
0: Mata.
1: Mata.
0: Mata le ma tu nu tinani. Beta.
1: Beta.
0: Papa.
1: Papa.
0: Putra fapa.
1: Putra fapa.
0: Achagin beta kan hmang theya, putra kan hmang thei bokani. Beti.
1: Betri.
0: Putri.
1: Putri.
0: Panu.
1: Panu.
0: Pati.
1: Pati.
0: Pasal.
1: Pasal.
0: Biwi.
1: Biwi.
0: Nupui.
1: Nupui.
0: Dulhan.
1: Dulhan.
0: Mau.
1: Mau.
0: Dulha.
1: Dulha.
0: Mau neitu.
1: Mau neitu.
0: Dos.
1: Dos.
0: Mitra.
1: Mitra.
0: Chian.
1: Chian.
0: Dos le mitra ka chian. Tina liya. Vai khatang se le ang. Parivar.
1: Parivar.
0: Tsungkwa.
1: Tsungkwa.
0: Pita.
1: Pita.
0: Pa.
1: Pa.
0: Mata.
1: Mata.
0: Nu.
1: Nu.
0: Beta.
1: Beta.
0: Putra.
1: Putra.
0: Fapa.
1: Fapa.
0: Beti.
1: Beti.
0: Putri.
1: Putri.
0: Fanu.
1: Fanu.
0: Pati.
1: Pati.
0: Pasal.
1: Pasal.
0: Biwi.
1: Biwi.
0: Nupui.
1: Nupui.
0: Dulhan.
1: Dulhan.
0: Mau.
1: Mau.
0: Dulha.
1: Dulha.
0: Mau neitu.
1: Mau neitu.
0: Dos.
1: Dos.
0: Mitra.
1: Mitra.
0: Chian.
1: Chian.
0: Le. Zola katin zotanga. Amasain. Là ngày gió thì gió nó cần gió tăng. Parivar khá ít tín là nghề cần tỉ khá. Chung quà tín là parivar chú. À lòng ông ấy. Just be gió nó cần gió về lệ thu ngắn. Pita khá ít tín là nghề cần tỉ khá.
1: Pa.
0: Pita chú pa tín là. Là chú xa nó cần gió về thu ngắn. Beta khá ít tín là nghề cần tỉ khá.
2: Phá pa.
0: Phá pa. À chá ế. Marvina. Marvina kan zot ve thunga dos emo mitra kha inte nge kan ti kha
1: chian
0: chian inani le ngun ta kin lo nga cha lo nge apan hi na chuan me ti te ham a vo ye tum tu mangin sentence kan siam donani me han te ule
1: me
0: me ong zia chu ka tina nia ama sabra me mangin sentence kan sia mang le ni pai kan se phatang a me mangin me ladka hu
1: me ladka hu
0: ni pa nau pang ka ni tina nia tu na me chen kan se ve thungang me ladki hu
1: me ladki hu
0: me cha tun me ladki hu me chenau pang ka ni kan tiang adot lia chuan ham pangin sentence kan siam le ang ham chu kan tina ania no pang kan ni kan ti don chuan ham bacche he tira ule
1: ham bacche he
0: se no le rula
1: ham bacche he
0: ham bacche he chu no pang kan ni tina he nilbin he ti tora ham bacche he
1: ham bacche he
0: acha e thumna chuan ap mangin sentence kan siam ang ap kan man na chu ma ni ai upa te khatiang biak nan than ap kan mang china aung ze chu i tina nia ap mangin sentence kan siam ang ap adhyapak he tera ule
1: ap adhyapak he
0: sei le re ule ap adhyapak he
1: ap adhyapak he
0: zirti tu ini tina ni
1: zirtirtu ini
0: palina chuan vo hmangin kan sentence kan siam ve thunga nga in sei rol adoni a ka sei zo in sei le ang vo ladki he
1: vo ladki he
0: vo ladki he
1: vo ladki he
0: so so me chno pang ani
1: so so me chno pang ani
0: mi pasoi don chuan vo ladka he सिलेर उले
1: वो

0: Vodka, kaka i mo, så så i motina ania. Vod mangin, sentes gansia mga mipain. Me, vod larka he, kan ti betu ngam?
1: Vod larka he.
0: No, vod larka he, achai. So so mi pa nao pang ani, tina. Le mei tiain, so so mei tse nao pang ani, kan ti betu ngam?
1: Vod larki he.
0: Oh, vod larki he. Adike, ani mi pa kan ni zot vele tu nga. Ye kutta he, ka inti nge kan ti ka. Ye kutta he.
1: Hei uipa ni.
0: Oh, hei uipa ani tina. Ani. Tu bajar ja ka inti nge kan ti ka.
1: Bazara vakalro.
0: Oh, bazara kalro tina tu bajar ja. Ani le tum kon ho ka inti nge kan ti ka. Tum kon ho kan sia im le. Tum kon ho tu tu nge ini tina. Le apathum na tan chuan zo na manga sentence siam dan kan sei le ang ka sei zo pian sei don ya a kon he kon tirule
1: kon
0: o kon tu tungi ni ti na kon tilarule
1: kon
0: tungi ni
1: tungi ni
0: kia
1: kia
0: enge ni
1: enge ni
0: kesa
1: kesa
0: Engtinge, mo engange,
1: engange,
0: kiska,
1: kiska,
0: tutange, kitne,
1: kitne,
0: engzatne. Ani mong kansentes kansiya mga zona mangin. Bulcheng kansay le ang kon tunge ni,
1: kon tunge ni,
0: kia enge ni,
1: kia enge ni.
0: Kesa engtin nge
1: kesa engtin nge
0: angnge
1: angnge
0: kesa tu engtin nge mo eng angnge tina veven kiska
1: kiska
0: tu
1: tange
0: kitne
1: kitne
0: eng
1: zat nge
0: kami mang khan zona kan siamanga amasa in kon tunge ni ti mangin zona kan siam don ne kasi zoi sei le don ya aap kon he
1: aap kon he
0: aap kon he
1: aap kon he
0: tumhe ini
1: tumhe ini
0: ye kya he
1: ye kya he
0: kya kha enge ni tina nia he hi enge ni ka de don chan ye kya he
1: ye kya he
0: ye kya he
1: ye kya he
0: he hi enge ni
1: he hi enge ni
0: Kesa,
1: kesa,
0: engtin
1: nge,
0: eng
1: ang nge,
0: kesa mong yung sentence kan siya miyang, thanga kesa larka he,
1: thanga kesa larka he,
0: thanga to eng ang nang pang nge ani, tina niya, thanga kesa larka he,
1: thanga kesa larka he,
0: ulit, kang zong ka, tuna hindi le san, kan zin lai kan nai thaytea niya,

em chim lo sang te ti hla le mang tha dam takin ti hla ron sa tu kha e flatan sang zuala ane e chimal som sang ilo sai ve thunga nga ni hian lung ron pui di chen lung len ti hla le ton lo kar ti hla te ron sa don ani ilo ngai thang u.

0: tengin bul tran ila mission shakti noya district hub for empowerment of women bul tumin me ni som pakwa khan dc meeting hall la pibyak chungi le piwan la liani te chu na thial bor sa pk vanal ruwa ti chuan choi moi na thuziak le poisa fai cheng sanga ahlana bor sap chuan women and child development te malak na chu fakom ati thu asoi ni pibyak chungi le piwan la liani te chuan an fa te chu chom selian satlia mai lova mani in chom le the mi pui ling tak ve ka an chwa chu ro pui ati thu so in dong tur tak ten choi moi na an dong ni in asia ani
1: choi moi da dong tu pibyak chungi way for frank lian a late hi pangzol khongbok vengami ni in fa som le pakhat aneya afa te pani hi boral to in apasalin aboral san nu hian ama in afa te pakwa hi arem rem thok chungin achom puitling veka afa te tuna chuan athen sarkar na te lutin athenin dor te an siama an mani in anin to del vek to ani tuna ama pibiak chungi tong kam toy te kan ngai thadon ani
2: women and child development department ha thial district ten nu tene sang ne som ne parukwala nu chuan om chol mo na ke te lur min hlan hi kalom em ema ka pasal rang le ana na thok theilawa bor som nei na tlak buang nu le min bo ral san nuwa pathian pui na ne na ka fa te ka en kol ve na min lo hriat sak ve hi a hlu ka te pathian le department te chunga hian lom thu ka soi mol mol ani choi moi na min hlan tu te hi me che din mun choi kan na konga tha an tho le zel na tu ra do sak na ka hlan le bok ani kalome
1: na thial district a nu pakhat dang choi moi na dong tu pi van la li ani way of pubiak ming thanga le thi tar pho khwa a cheng ni in apasalin abora san nu hian a thei dan dan in ain lo a afa panga te chu a chom seiliana tuna chuan afa upa ber hian high school zir tir tu na thok mek in thren khatin missionary na an thoka an no pang ber hian computer azir mek bok ani
0: tuna PLL ompui serchi venglai in chuan om lomman adon chungchang ngangai thadona ani hi meini som pani khan district program officer women and child development department chuan mothers day den senin serchi khwa nu chuan om choi moina hun an manga serchi borsa pupol elkhuman choi moina thuziak le poisa fai cheng sanga ahlanani tuna serchi pa akashwani palai pusilal mingluan akomna kan ngai thadona
3: PLL ompui serchi venglai pusi dalrem sanga le nupui chani somni paruk meini sompania serchi bolsa pupo elkuman exceptional woman award alanta kani pimaum ifa tisinga yen ngakte a i pian phunga rol ban lona nei ani ya tiang taka cher chuak pui tling tura ngai tuana siam tu che emonang ma tumru na han pe tu che ome
4: kei ma mishinga ka theina angkha chuan ka thei to phasu ka chwa de thowa ama ro chu thum kha tha ka nu kha mi in an lo thum tra ya ta khan tu pa chu tiang ang chu in nei ni mo he no pang hi se khel no pang de ya he chum ko han tha rau lama an sa nang zelin ani po hi asam chho zel lam pha ason chho zel lam ti a an lo si ra tang khan kei ma hian tum na ka nei le zo la ni
3: ani chu ka kan sui bel zau de nga engakte hi tunaiyan je e in chership pwd division a athokka ktp ate kokrana mopuna srangrang aneya tiang takhyana cherchuak tra ktp a ngakte mo purna neho le anmanthin chouto dante sei thuak thuak thiem o ktp
4: han tu na han branch committee member ni a chuan in nikum lampang khan in evangelical cell sub committee chairman ni a maro chu tum kuma hian in k3p sound sub committee secretary ani le me thani
3: tong lama hian tia tong mai ya har sat thai chu ti chung chuan tiang tak hian in bor kang ta ai en kol chho na thim thima ya chu sarau lam thila thil nai dong tho chung hian nang ma hian nge ni din mun pa ngai de wal ser chuk thei tur hian bây giờ này lâu này xa rèn rèn
4: à này em lâu anh mai rồi chú hết tiền ăn hi bắt tiền mình bắt xa xa à thấy tôi có em cô la mo phun na hian chu kan ti tur ani ti ka sha da fan ama en kol tur hian thei to pi ka chua sim sim ta chuanin a pathianin man min soma e en kol so thei na tur hianin pathianin min om pui ani ti chu song chu ani de umain ka sha
3: tuna hian spastic society a nge ni sel chipa rol ban lo en kol na school a hian inge ni na chan vo winei
4: tuna ha salom special school kantin tire tang hianin headmistress in charge in ka omta chuanin salom spastic society a hianin committee in ka dom bo kanin
3: ani le rol ban lo en kol na chung changa chung kwa in mo nu le pa tena mo kan ri ruput mang tur le khotlang poina kan chunga kan ngai tuna kan man dan tur khami point ni te kha toy fel deu min khil che
4: rual ban lo kan ti awang hianin en ma ti tir lova da ol me ya dua ta ka en kol remote hi kan mo fur tur nei lova khotlang tan ram tan chen fa kom an lo ni ve theina tur chuanin thei to pin mani in chunga hianin en kolila an tho ve thei am tur pia hi ti tirila chuanin akina kan lo om lo ta ani pon he kho vela ha kan dam pui rem don lo kan lo kal san huna po i midang tan alo en kol chun som tu te tan po a i en kol shi om lu tu an lo ni an ni lo na tu win an ma ni thei ang to ka na tho tir ve a an ti thei ang to ka lo ti tir ve hi nu le pa le chung ten kan ti tu nin ka sha a chuan a pakhat na at pahni na chuan khongai na le mangai na hi da tha ila khongai na chu tun hun da tan chaw ni mangai na chuan na ki hun a huwa ma wangin kan khongai wanga an ti thei ang ren po ti tir lawa kan da ang chi hi i khongai na dik lawa ni chu wang chuanin i mangai na awang chuanin an ti thei ang zo midang te tan po a za pui om lo le midang te tan nok sak lowa an om ve thei na turin eng kim hi ni in chunga hianin an ti thei ang ang hi ti tir ve ila i theng sil mun phia in su til ti fai ang zong zong pe i tira han kal ang chi ang te po heng hi an ti ve thei ve ka ni chu wang chuan chom hlom tur me la da lovin kan thei ang to kin i an ma ni an in en kol theina tur hianin thran pui ila chu chu a thain ka sia a tin ba ka u te en kol na hnuaya kho sa no pang te hi i a bi kin em kol an har zo thina chu wain nu le pa te mei ba ka pi le pu i te ne na la cheng ho ang hi kan in siam tha thi angai le zuala no pang kan en kol da na hianin pi le pu ten an khongai na le mangai na bangin nu le pa te na strict taka en ko lan tum bo han pi le pu te wa hian no pang tam tak hian in an nun hi achia pha ni chu wang chuan in pi le pu te po hian in khami ko nga khan kan in siam tha tangai ni ti kha se thar le la ka du ni
3: na lo mon le mai e se tang khang hak te hi ke lek thua te tong wa po har san na ni ne sa khop mai ma se tiang tak ni cher chuk ta Elohom Khomaya National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Retardation and Multiple Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India hian an magazine apo front page an lomang hel to khania tiang taka ngakte ai cherchuk hi Elohom Khomaya award donna po hian hei hi ate tu te an te na lien tak ani angem
4: a kashe lole he til hi kan vor lar vak lova 2003 to 4 mi de to ni wangin mi dang he kan sim che vak lo he til hi asan chu central an ni wangin he ta state a hi chom kha mi copy khan pe a ke ni hi min ron pele boka chuan social welfare ku ta director office a chon awam ti chu ka she a chuan he ta gili ta hian an pe boka mi dang he she tu vak hi an um lo rong ke ni kan pho chuak vak bok si lova
3: ani tak chu Oh, alo mong ko may kung pwede may minpe ka lo me.
0: PLL ompuy hi sir si Veng Lai Cheng ni in fa palizi nga upaberwan lal nga katsang tehi. Anaw pantet at siyang arwalban lo wa ubig ni in so titong tuan tu na hiyan PWD Department at GE ni te hiyal kopin at sir suwak. Ani tin wa ubig school Shalom Special School sir si tu kumsang ni panga akan adin tu te zi nga telin tu na hiyan head in charge in omek. Ani Serchip district avekhian East Lungdar kho ami luchuan om tak tak pani pivailian chami le PC roadin thari te hena meini som pani khan Peter Saler watsangi circle officer ICDS chuan choi moi na hi hlan ani anchan chin toy kan ngai tha ang
1: pivailian chami hi mei thai ni in now anei tuk la la a matric exam ma sonna pass thei ani a harsan tam takara afa te zong zong graduate thenga cherchok tu ania achhuanom takmeu ani choimoina dong tudang le chu pc rodin thari islungdar ania ani po hi tunhaya fanu super specialist cherchok tu nu chuan om tak ani bok zonu om nem te te pasal telowa fa te enkol puitling tak tak te hi kan nam min choi sang tu te ani a kan fak mol mol ani
0: Longklaya po nutsuan om te tsoy moy na hun hi may ni som panga khan Longklai DC office a district program office women and child development department Longklai district in the board sa board sa pudonila ruat sang at suan citation le po isa fight ek sa nga alana ni pudonila ruat sang at suan Mother's Day po ala may tay te tsoy moy ani tsu lom om ati tsoy moy tag le tsuan om tak tak te po an la om zel langa Mother's Day po ala tsoy moy na hikum danga po manzil ni se atati tu asoy ani tuna nuchuanom te chanchin kan ngai thale ang
1: longtaya nuchuanom choimoina anhlan te hi pk du zingi sangauram hlun le pc da rimoi longtlai chan mari te ania pi du zingi sangauram hlun hian fa pali anaya apasalin athi san hian afa pa upaber hi kum sari mi ni in anau pang ber hi apai me kani afa te pali chu an hlotling to le a Mizoram police apakat alut to ah pati na chu sangauram hlun vc member nimek chungin dolian tak nei tu ania ba azir khengboka aphathum na chu beautician ni in sumdon na tuang thakin akhalpui meka afapali na chuan puan thuina dor anei mek boka anlom pui om te ani pc dari moi longtlai chan mari hian fa pathum nein afa upaber kumsom pakhat ani in afa te ame thai pui ani afa te zinga pakhat chu ms psychology ni in primary school teacher ladc ania pahni na chu zai thiam le sumdong ani to a tin a pathum na chu bsw case worker chl dcpu ani bok ani
0: lunglei district ta pon nu chuan om pahni te hne na choi moida thu ziak le tangka fai cheng sanga veve pek andi a andi hi pzd ramming thangi electric veng lungle le pp malsom twangi lungsente ania anfate puithing takin an enkol a nei thai ni chungin chel takin an tuar chhuaka ti chuanin anfate anjir nalamate nalamate an puithing chawa hetyang program website tu hi women and child development department te ani tuna regional news unit program ang hi district hub for empowerment of women kaltanga district shangshanga meichia te choimoi na pekania district baka state de rampum hua puin kalpui ani boka sarkar lai pui kalpui lai mission shakti noya da ania women and child development department so an avil ani tuna kan program manu chuanom tak tak te chanchin hi ngainom kan ti a kan chuang tak zeta kumdanga po mei thai dang fa te enkol konga hlotling tak tak te chanchin po kan lasha zel tura kan ngai ani he hi regional news unit program website ni in akashwani aizol atang pek chwa ani

isu di la tiam ta karon rem tu de kha new life singers te ani tu na chuan late and female voice te la rem kangai thave thunga nga zion pathian khopui di la anron remang

Zion pathian ko puiti lathiam ta karun rem tu te kha latent female voice ani tuna chuan kadu tudang ma anum lo te la kan ngai tha anga the chronicles ten anun remang.

0: chu ani tin maya kan nuna betla toni ani a voina hianin aizola lir thei chet velna lakami pui himna ti kan han soi don ani a e ama saberin a nang mani lampangina in duty dan ti han shata chak om kati a pusaya hianin engtin nge traffic police hi in duty hun chungte ka mani lok accident ate po in duty hun chungte in zo na te kharon om chhochana engtin nge in duty dan in malak na aizol ka pui chung in enkol dan hi ti kha han soi hong ma saber se thang a
1: ole kalo me ni traffic police han ti hianin office pan yang hianin kan na hi kan thoka office sp office lama hianin office 2 mun 2 hi kan oma tiang chuan in traffic station kan te police station ang khan in traffic station hi aum ve a ta chuan in oc hovin an oma amero chu supervisory officer mi aum pui tu kan te mayang jo dsp pakhat in a ho a tiang chuan in office pa nga hi chu dar ko atanga dar nga sarkar phun pa nga hi kan zo maya ti chuan in traffic station lam hi chu jing atanga jan hi ani top maya jing daru atangin jan dar ko a hi kan e pa nga ya kan tho ania khami pa ka khana tul chuan in jan lai thleng te po kan tho chang oma se chu kan kal phung ania tin e arem chang tho boga kan sei chun zom anga hemi lir thei chet suangna lo thleng thina hianin chhun lam hun dar riat atanga jan lam dar ko thleng hi aizol ko pui chung mc area hi chuan in chet suang om chuan in traffic police in kan lata tiang chuan in khamin hulam kha chu police station pa nga hianin an chang bok ta tiang chuan in kan in chan sem ani
0: ani chu duty hun chung pon ye he jing kara e han chuai nge mo chang pon jin vei vak te engi mochanga pohian traffic duty hi anlo zel mai china chuwan chan duty dar kar ti po kha han shat atsak omma alom om hle mai ti chuanin hemi I duty kha kha chu jingdar ruka changa zandar kwa angkha hemi field kolaya duty han ti mai ta ila khatiang khan lo ni ta pu op ya kan hian kan zo du chu I engi in da ilo na ana sa mt kha khami athok tu te lama khan engting ye in manage duty in wanga du don ve di kha shata cha bum reu me
2: ole ama sai ti be le nia e traffic police kan claim a ti me la police kan claim zelo wang hian in traffic police boy kan claim lo thei lo wa ama chuan mi se thum chuan kan online tu na chuan e a feel big a pe chuan in jani som thum pakua che kan oma chu chu officer an thu ve te driver te le a duty chuak ve lawang chi kan ti song song te len chau ani a field chuak tak hi chu ni ja som sari tanga ja som ri vel kan nia hei veng veng tina hianin e traffic umbrella kan te point kan tiang chi yang chi kan se thiam thiang la dana chun he tiang boy sia man rot na sa a ten page chung kan sia mai je ma bo ka te ramli ko na te po khu da iti veng college veng tia te po hanan sia ma amai ro chu manpower in kan te lo wangin e kan in da thelo ni amai ro chu apoimo lai zual big junction kan ti lai bi ka hi chonin jinga tlem te an chuak theya daril ve tang hian a hloma ron chuaka riel le chan ve a ai taman ron chuak le a chu tiang deuh chuan kan tia tuna hi ro hi chuan kan in manage thei sam sam ani
0: ha chuin ha deuh don ani motor han ol chang kha tlem don riau in a shata a ti chuan in hei tun lai ya I kan han shat chak deuh turanga mi puite na kan beng han ver deuh tura kan rin chu pu saian han soima sa che pu pi po na soile thawanga hemi I kung kan chung chang hi kha mani lo ka te po che chuan na thlenga chumi ne ni lawa te po hei tun la ya phe chuan in biak in chen khat te po kung kan ngai ti ang chi te in khom bang han che swal ta ti te po hi om fo me ya hemi I ke kal te kan him theina tur kan ti don mi nyang khami anga kung kan chung chang ti to me la ti ro pu saian han soima sa sela
1: hei hi poimo khop maya kongkan chungchang hi hei tun hna ya ni kan thria tangin van doina kan han tong chowa tin tun ma te poina ni thowa mi pui hianin kan thria ta ta na kan du chu kongkan kan don reng reng hianin fim khur re me ma kan tur ani ya e no pang pe phei hi chu an ban ni ya thla fa lo hi him bera tin tun la ya chon hei kan thria nga konga kong kana turmunte

0: siam ta an han noi vara chu chu pedestrian crossing an tia chang chu nin zebra crossing te po kan han ti boka heta kong kan hi a him ber ani amaro chu chu ti chung chung po chu anin then khat khatiang lo sha thiam lo kha ompal the ni ya zebra crossing a mi na kong kan la ya lir the na ti pal te po kha thilom ve pal the ani chu wang chu anin lir the khal tu te le mi pui te na kan lo she ta na kan du chu helai kong kan na tur muna thune tu te na an siam hi apui mo ngai pui mo em em tur ani ya dana nga phei chu anin mi in kong kan don chu anin khalai muna kong kan don chu an abul ngai lir the khanin a nga ka nga ding ngai ngai tur ani a harap thiang lo bani ka khani ya pui mo em em ma ya driver te point chu chu lo shia ta ta na tha tin puitling te point kan fa te kan sil tama pui mo hei a chan chu lir thei kan kong hi azim chelem lowa mai ro chu clear thei a pung chak em em ma ya kan zo to lo bani chuang chuan in film khur taka kan kong pui nei sun te kan man hi atang ka a pui mo em em ani ti kha kan bel du ani
1: lir thei khal tu ten mi pui te ka ngai chan vi ang ngai kan ngai chan kan ngai chan vi ang ngai
0: kong kan tu ran man ti kha kan en reng ngai
1: o ni e ka kha a pu a pian han soi bel vele se la
2: ya pani kha le kan soi bel vele mi chung chang a khan in hei pu kha na pui mo ang chi chuan soi to ta e driver te kan pui mo em em a ai zo kho pui a a cheng lir thei khal tu te hian in khoya nge school om khoya nge bia kino oma khoya nge hospital area oma ti te kan thave kani hetiang huna hian in anti lai poa school lo pange mo in khom lai lo bang thei lo ho thei anomani ti kan thriata e hemi huna helai vela kan plan area kan plan don ni chuan kan speed hun dang alo sang ani pon hetiang huna i chuan in kan slow down na chang kan thriat tur he he poi mo kati khop mai ku khatla not bia kino ku anti tha katia veng chunga mi thin oma mithi in bula drive slow anti le thank you anti ang hi an bia kin khulai je jl high school pen bula khonin an bia kin ain khom chung jogin an da si ta ni ku ku ku khonin reli the khal tu temin min ti film khur tir kan tlan sak ngai lo ku tiang ngai khon chu tiang chu ania driver te he tiang ko a hianin kan poimo kan sri ta ngai dikha kan kan bel vele sok do ni chu
1: he nia ai zol chu i kan kong i az tu na khan kan han soi a kan kong po azim che em em lo ma se motor tam em em ma chu wang chuan in mishing kal na so khi kan ni tlem deuin a sha ta he wang hian in ni e motor khal tu zok te po in mishing ke akal te kan ngai chan sham sham kha poi mo ti kha voina hian in han sha thar le ta ilang in ti chuan hi aizol chu mi te po in min shat na te tin khwal jin te po in he social media po tam tak mu tur ama kan traffic management chat zia te min fakness mm china amero chu i eti chung chung hianin hei overtaking chung chang he han enge han sha ta chak umle ka ti a overtaking hi alar khop me a izola a bikin izola chuan wrong side right side ani emo wrong side ani emo he mi overtaking chung chang a kan film khur dan tu ra hi a pusayan han soi phot chela tero
0: ne nia kha lir thei ka soi fo thin pakhat chu min lir thei a khal hian in steering kan von chi hian in chapo na hi enge memorial hi aum thin ani he hi poi em em maya lir thei kan khal chi hian in e kanun na le midang nun nai ka kota o mani ti hi in sil mol mol taila van do ne tam tak hi chu kan pum pel thei rin noma chu wangin ma mi te tlan pel phe tumang chi te arem le rem lo wa vain nong chi te hi e chet sul pa ola chuwang chuan in kan mai mi te kan tlan pel don ni po in a him to kem ke ke ma ni min to zong in midang an local em an lo tlan em ti te fin fia ma sa zelila tin kan tlan pel tur ten min pa sem a tlan pel min phal sa kem ti te e ngai cha ni la tin e rong sai than ti la ya khan in e driver lir thei khar thin chuang kan shefe kanga mi kan tlan pel don chuan in dinglama kan tlan pel tur ani veilama in tlan pel hi tun la ya hian in aizol kho pui bi ka phe chuan kan chin ta rewa hi kan traffic jam wangte mo engmo wangte po ni mai the a mai ro chu chuan lamatling lo wani engmo pal om ta se hi dan bo chi thiam lo chang kan dingal sari mo ta chu wang chuan wrong side adik lo lam veilama tang in tlan pel hi ching lo vila chu chu ke mani tan le mi dang tan po hi ma tin ni chin khanin kan han soi zo ka bi puita na ke kal na kong hi food pet

0: chi tei tlem kan han tia adik renga a om chhun te hi mang tang kai la mi pui te po hianin food peta nge hianin om na chuan kal zella tin chuti rual chuan driver te na kan hriat tan food peta hianin kan lir thei hi kan da thiang lo bani food pet hi lir thei ke na rap tur ani lo ti la che tiang chuanin mihring kal na tur ani a khalai khan kan scooter te mo kan bike te mo kan lo da vengot chuanin man thei kan ni ti te po hi sri la thain ka sri kan sui bel ramani
1: cho o kami i ka chung chang ka an han sui zui the ni thawa pu bi a khan in i kami rong sai ta an in tlang chung chang kha tin chumi ba ka chuan in sha cha gum le ka ti su he mizoram chu i tlang ram gan nya han ti deu duai la kon kan kong te chuk chau em em mai a ke ni po veng mong lama om kan nya kan engye kan holama kan chuk char chara chado na kan ron chau char chara hetyang ang kong chuk chawa hianin hey I motor khal tu tam tat te hi kan han in pel fu lo deu hian in ti boy na te thleng chi fo chin maya I re tak kan nga ngai chang te mo ke mani ni kher lo po khatyang a khan engye rules di ti mayang eng tin nge ma kan la kang ti kha ka chat at bela cha kom ka ti boka kha khan soi tel box la ti ro pu opie khan han soi ma sa se langin
2: oh I The Motor Vehicle Driving Regulation 2017 all samjoka e kongchukar on tlan jok khan lokiam sam samjok se tin khan acha jok ani adala poin in jia kani
1: ni etro khatiang dan ti po kha e tuna chani motor khal tu kan lo tama hemi keli nei ni kherlo two wheeler te po tam mm to a khang kha he jang chani han in ti boi de ora prap chang pik ara hit mi kan swa tam hun lai tak anga te hian nga reng te khangai pal china engye kami chung chang a khan pusai an soi bel du nem a
0: khapu pi khan ron soi chiang khop mai a kan soi bel du chu dan hian in mi pui te that na tur hi lo siam kim chang khop mai a e tu na kan ngai kha kan khan in lir theia hian in a chho zong kal te an lal rim rim mai ni e chu chu rules of the road regulation an te kami mv rules 1989 chho ate po khan in a e kan triet a oma ta chuan in lir theia hianin in tok don tang se chhozong ami a chuk zong hian a chuk zong kal hian chhozong kal hi a pas nge nge tur ani ti te ni ta maset driver tam tak hian bag te kan she lo nga te kan she thina he hi ti lo tur ania tin tur ma te phe ka chuanin nge ni hanin to sul pala ding tlak mai tu ma ma in kian du lo wang chi te khom thina tiang te hi ti lo tur ania ni chi na ka soyang khanin thin lung enge moriau chapo venerio hi lir thei kan nei hian ina wa nei ol du khop maya heng hi pum per sham sham turania tin khalai kong chung changa bok khanin e keep left antita veilama zel kal tur ni thei lai ta kai tam tak hian side kan lak that lo wang hian in that ta ka in pel thei tur hi kan in pel that thei lo pha fo wani thei lai ta khian in akhal tu te kan poimo wa ke mani sai lam se li thei to pin ne kila tin chuan in aizo khu pe kan traffic jam tam tap po hi pum pel thei nin ka sia
1: a khang te te ang chi te po kha soi soi le soi nu motor alo pung te la khal tu po an lo pung te la chuan chuan khang te kha a han in zir ti re mo han in shi thar je kha kan mo le maya voina lo ngai thatu te chuan in kha khang te po kha sia ila a mana khan in fiam tu in kan chan pakhat chuan in motor khal tu zong zong te hi chu mi a de uvek kan nia ti china kan han in tofu lo de chuan in le lam khan i a mi min tia ke ni khan a kan lo ti ve thawa tia a di khop maya re ru fim tak pu motor le the kan kha sham sham a cha don khop me vena lo ngai thatu te po in a lo chin che ila lo a mang hal ze lila a dan ti ka te kha ti chuan in hey thil hote ni alang amai ro chu I buaina om ve thei ni aka sha chu signal pe chung chang hi hey I kan state a chuan mizoram a chuan I kan ti di tlang puya I state danga chuan alo in nang le lo le dewa tin mizoram a po signal I chu kan lo sha thiam dan ang zo kha ti mai ti ang khamian pek lo wa nga buai si kha kan om china khalai kha I han soi fia le de ulo lo chu chang a tro hey driver in motor khal tu ina I kan man dan zong tur adik tak ang zong kha
0: hei hei nia e adik lo hi kan selak lo wa tunai chon kan soi tampo ka azia khop me to wa indicator light hi man dan hi aw ma dai na soi veka kan pen na lam tur kan kal na lam tur soi na ania e veilam ka tian chuan veilama ka peng don ani tina nia dinglam ka tian chuan dinglama ka kal don ani tina nia kan hnunga mi an lo tlana dinglam ka ti en khanin min ron tlan pel ro tina hian kan mangani he hi at diklova che sul palpo ol em ema chuwang chuanin lir thei khaltu ten dik takin he kan mana poimawa e kan hnunga mi te min tlan pel tur kan du chuan veilama ka ti en anga veilam kan ne ka nga chuan veilam kan ne khan kan hnunga mi te mi ron tlan pel thei donani chutin ni lova dinglam ka ti ena e minun tlan pel turanga ka signal chuanin e kha kha adik lowa then khatin kha kha adike mokan ti wang yan che so na pai om zeu zek towa kha kha pui em em maya he film khuranga em em maya tin indicator light kan soi lai mek hian ka ngai pui mo chu da ni na soya asen turani he e company tanga ron chhu ka chuanin e asen hi asen han til a eng ani ma ma jok me thei hi mu e amu alang sar ber chum te polo jing po ni se e mu ol sam ber tura mi thiam den du na ni wangin avar lo thak te mo apola lo thak te mo kan duang rong lo thak kha phala ni lowa chuwang chuan indicator light thi a original nge hi mangila tin alang sar tura ni poka he poi mo em em kan soitel ani chu
1: ni e khang khang te te te poka mitadana har satnale boi thui tak thleng the ve tho khania indicator light kan e kan ti en dik lo kha chuanin khang te po kha man chang kai ngal zel the khania ti chuanin he i pu opia kan zo le du chu i driving license kan lo nei ya e kum thling chin nei the chin kan lo ni ta a me ro chu tun lai a hian i ani hi chu ala nei the lo ang a ti ture mo ang chi he khopui tlang dung han tibik tai la tlang dung a khal kher lo ma ni veng chunga te pen tam em em maya abik takin I sorkar chol ni angte in khom ni anga te po hian hemi chung chang hi engtin nge I in shem theya mo I han in report thei dan mo te po om a omem ti theng te khan khami kha I kan o po pi khan han chang ba samai se la de ro
2: ni ya he a poi mo khop mai e traffic a hianin chumi traffic station a son phone pathum awma landline pani le mobile phat kan nei ve to kan nei so so kan mong tang kai em em a I chinna min zong do kan traffic I kan in dei lo em em na chung hianin a the pato pin ke ni chon ma kan la hemi mobile number hi tuna po hianin khoya moni aron dar to a e ke I pon kan se chelo na chungin traffic control room a report thei tian tia veng chunga tuna license nei lo po ni khel lo po helmet khum lo te tha ten lo lang e ya evidence ka up ta nge ta ni kan veng a hian e ta e helmet khum lo le tu pula di kan tamu tok man teu ti tok ka thei lo wa ke ni in an nin a video mo a thla ka mo kha traffic control room mobile at on ton ta tu nei soyang deu kan holiday a te khoi lai e fem deu khome traffic duty no lai te po helmet khum lo te kum kling lo li the lo khal te ang chi te kan lo hu pala ni pon hatiang kha chu a thla la ka mo an number te chin chia traffic control room mobile number a kan kan nei a ron thona kha ti kan ke ni pon ma kan na thin ni en ti nan tu na po tam ta ki na ron mong chang ka ya jeng bok te a traffic duty lo no mu na kan garage ma hi nei motor an ta char char a chu bok an chok thei lo ni ni velen to mi ma mi no la sak te wan ti an number mi no pe ro kan ti khan ron thona ke nin kan kan apps ne chang in police so in kan ne the apps ta kan lo ena thia kan phone so sak the ta ni kha tiang chi chi kan ma kan na ve the ya man the ve kan ya report the ve kan ni dikha kan sei to ni
1: cho evidence ro chungai
2: o ngai entinan kong a soile soi nu arui lu tuk ti ro tang chi hi tun mai chon a the to lo wa ava bing ching ve li the bing ching ti po the lo wa ke ni a chon in kan kalpui don chon in approve kha evidence kha ngai ya kan man phe ya kan man han ti la kan la phe ya office ta ma te chuan he mi alone nge em tika call in contest chin tani ka tiang chi song song tika driving license nei lo te po ye nei lo mel ti ringot kha a boi thak thina an lo nei le nge nge thina ei zo na tam tak na kina min min zo zo thu tak pon kan tianga school no pang hi anon phone thina control room a po school no pang school tikhal hi an va tam ta ve in check ngai lo mi anon te ringot thin da school tu nai e chalai ho wi claim nan lien to wa an lien na atin no bang tak tak te pon ma he hi kan rem chan ne kan mu chon kan point na sa license ne learner ne anong ni tlang pui sel ti kha kan sei lang tel du sim sim zona tam tin na wang
1: ni e school kan nan ti hen an long mang sa ve to a school uniform ha chung hian ke ni tan po pitia han en mei chon rin hel kan all don an all ve lu tuk tan ni chumo pu sai an han soi del vele sila kumtling lo lier thekhal chung chang kha
0: kumtling lo lier thekhal hi kan ngai poi mo em em ma tun lai a thei chuan in he no pang hi clear thei khal thiam hin tam to a no pang te te kumtling lo hian in an khal thiam deuh vek a mi pa no pang phei su niang eng tik lai nen thiam ti por sheet lo hian an khal thei vek tu hiler po tiang kha ne ya e chu wang chuan in traffic police point kan ngai poi mawa checking po hi kan nei e kan nei thut thut surprise checking te poi kan ti thut thut thina helai hi a shem na lai bi ka hi e mi pui te min lo ngai thatu te poi na min lo riat sagatan kumtling lo lir thei khal hi india sarkari na ngai pui mo a ngai thu tak em em ma mv act 1988 dan kha asiam thani chu asiam thata chuan in section thar abel ta ta chuan in kumtling lo lir thei khal hrem na kha arun da ta ni ta chuan e juvenile antia dan tong kama chuan in kum som pariat nuai lam kha khang ina lir thei an lo khal chuan in danan bo chi a shem the an ni tin an mani chau ni lovin an nu le pa te kha shem tur ani atia nu le pa te khan in an fa te kha an shiet pui tur an shiet pui anga dan chu na ngai ni an shiet pui na khala ngai ya chu bang an shiet pui na dan bo chi a an ni tin ani chu chu bang en nu le pa te shem na khan na khop maya

0: chuan kumina hianin lo alo fine ta cheng sangkhat lo fine ta se pelo ta se akum le akhanin apung ang mo ten parsin in apung don kha kha no pangshem na ani poka nure pasem na ani poka asem te poka tin alir the aron alir the aron khalchua kha i a license a registration a kha cancel tu kum khat chung cancel tu rani chu vain kum tling lo lir thai khal hi i apoi inge ni dan bo chhen na lian tak ania kan ngai serious mm ani ti kha e mi pui te pon min lo shiat sak kan du ni
1: a shem na bon na a amero chu khata khanin amero chu kan ti hlwai na chan chu ano pang ati kha chuanin local an local chwa ke mo an local cha chu ano pang ril ru kha chu alo ni thei ta nu le pa te zo kan poi mo ni chu
0: ro
1: e kumkling lo tip na na na chu khuya mo ten lo tir ve boka an lo in shoi ti ve boka khang kha ti lo tup tur ni chu a mishing a shem mai ba ka a motor thlengin shem thei ani ti kha e kan sha thari le zel a poi mo a chu i report e mi zo chu kan in report lo ang renga chil reng reng a hian ni idan han bo chya te po hi amero chu report thei ani mi ina min lo khati ang chia an ri ru report du na ri ru den lo pu lo ani chuan khati ang te po kha shiat kha chale mai
0: a report tu da kan tu ba kan sil ngai lo ni
2: ang chin ngai lo wa
0: i thoru pan ya
2: mai zana po a mani Thursday chu na po an the nom te bike ring kha lo shwe ya a den te po kha aron report mai ma se ama identity kha tu ba kan chik chong la de nga kan in kaw me ni ke ma ni khan mo
0: whatsapp in a thon the ve khol khara ngai
2: whatsapp in a thon the ve
1: ma ma an la zar zar the ti kha a tu bo khan lo she la bike ring kha chu he zo nge nge ka du kha lo ni bo ka tun lai mi soi na sat hi ni bo ka e bike ring tak tak kha bike ring han ti mai la kan a tlang lo ni na kan han sha the na turin e atam khop maya he mi hi atang chuan in he get dia kan lo hu me apo traffic police te po in an man lai te an check lai te po kan fo chin ani ame ro chu i engting e kan soyang i alo nuam de unge ni asot mm lo mani chu ti he ke ni ang soi to nu soi le soi nu veng a tle ma kil khor de wa te po i han min han ti phuzok zok le han han da chwa zok zok ngai ang chi kho paring hi om le china he mi chung chang hi e o case kan nga em ti te engtin nge a in shem na dan ti te po kha i han zo thar le kha
0: o
1: pu pi kha min han sang se la
2: ni a he poi mo khop mai silence a ring kan te back ni a chon kan now te pon ti ba field duty te pon an poi silence silence a ring khan ti kong le la ma chon in tu lai kan thalai ho hi i an fin to kan ti chu na te chon in i an ma ni silence kan ti ang song song ni an ma ni nan thon thiam vek to ni zana pa ngai a chuna apang ai han vua zana anan len chho don te hianin a ring chi khan an vua le ya thina ka ti khan an tlan chho ve thina ni ba ka chun vela ring kan office thanga lo ring ti kan ti ang chi te le kan kom thanga ron tlan a ring kan ti ho wi traffic duty na te hi min an se chiang a ting thalai ho hian traffic duty na bulai chon an tlan ring ngai mi lo traffic police hian kan chin chia thei mi lo ni amai ro chu ron ti sol pal zeu anom chon kan kan in thon lu ta traffic station a chuan ke nin adanang tap thlapin ate dan tu thlapin kan lo te a 80 disabled len chuan 190 loss through kha cheng sing kha chawi the na kha anita chuan chu me po chu a rep na ni lo wa an silencer kha kan thon china ni kum ma sa po khan silencer ring kan man zen zani le somnga plus ani nga executive kha lo wa kha po kha kan in chil che to ni tuna po hian traffic station a son man kan nei le nual to de tiang chu ni a kan malak dan ni chu tiang chu tam takin in check lo man le la tam ve an ti hi chu in check se ka so yang che khan motor tla lai me me khom ka lo check ten kan ti man ding lo ka din dei lo wa a ang lo pal se wa traffic kan now te bul a duty te bula an lo rest ring palani ka chon kan in point nge nge kan bul hai lo ka li chu kan man nge nge kan in ting nge chuan u china so le so no whatsapp an mon ti te po hi kan call a an ten te chon kan ti fek zel ma se kan va kola local te kan ti poin anin shenghal sa an silence satin lo thak fek ze la original in lo vua kan te spo ni la ti na om lo kan tu lai kan thalai tin fing tol tu ka mo amai ro chu e an finge to ti lo we chun in man hun kan na nei don thau thau a khe sa ti ti kha min no khe sak se cha
1: he hi chu nya e ko pui dunga hi chuan ni e tun lai a chuan in alo wang de hlek to po ni mai theya amai ro chu veng chen khata hi chuan in zan zan re a phe chuan ring chadu khop meya nu le pa lam le no pang

0: man te po mo chalai zo te hi chuan kan la tuar thei vial zo ka e khami awang khan in chu a shem na po anna a tin man thei reng kan ni ti kha chalai te abik takin ami pa hin nitlang puya ami che hi chuan khatiang a ring lu tuk kha kan ti ve kher lawa khang te po kha kan lo shada tan apoi mo le mai ti chuan in hei tun la ya chuan ai zo langa te po mandeu ka chuan in tlemin an han atlem deuh he emergency kan ti motor mo eng hemi emergency a han tlan te po hi entirnan e ambulance te chu kan lo shangal maya tu po in e khatiang ni lo ma ni private motor te a chen chuan taxi te po kan lo mang theia e khatiang chi rig room thila emergency thila han tlan hian lo an lo omin motor khal tu ten enge kan lo ti tur ti a kha hei mani de lo ka po khanin khulai zo dina khwanin traffic police ina ha tuar tuar ngai khop khan kem na chang te po kan lo la she lo ve tho meya he tiang ni hian ing tin nge motor khal tu ten a kan lo ti tur ti a kha I apui mo in ka sha pu sa ya ya min han shil sela
1: oh hei hi ni emergency light kan ti ol sam zong in kan thiam vek meya ni hazard light anita hazard light anita he he aman na hun hi dani na soivek tani e aman na sang sang ate a um ta entinan chhum na lojin phui chu ta kha nga te kan man tur anita e a mit a palama pan hi tung lama a pan hi kha a rule na eng tani chuanin e kong dunga kan lir thei te lo chiatin midang ten min lo mu min lo chiat theina tiang hi kan tiang thei boka chuan damlo emo kha tiang rik room thil man mo thla lutuk e nunna khoi thei thilang chi a po khan kan mang thei ta ni e abi kin hemi ambulance kan han ti ho te phei chu le e fire ho motor ong chi te e emergency vehicle ho hi he tiang te phei chu kong ken nge nge tu ni ta damlo phur e private motor a po ni se kha tiang an on tien to chuan kong ken nge nge tu ra ni ti chuan in dani na soi arun soi phei chu hemi ambulance te le fire service motor te hi lutlan ta se khatiang kharon siren ron tirin light ron tiang ta se kan lo kien du lo ni chuan in a shem na na lutu kani cheng sing kha choi thei na nia chuan tin dam lo taxi ya te po dam lo ten ron phur thei khatiang an ron po en to an ron tien to kha chuan in arang theyang pera rem cha ma sa pera kong ken turani khami kan kien lo ni kha chuan in dan kan bo chhia ti na kha ni theya apoi mo em em ai hi emi pui te po in kan shiet kan shiet kan che vek lumin ka ringa i lir thei khaltu te po in kan shiet de veka a mai ro chu chu lai ka sui du chu i tu na hi anin an om em ka shre lo va tun ma kha din om zeu hi om thina i enge mo thila ni lem si lo va kha tiang lo ti en ching kha om pal thei ni kha kha an ni lo va an lo ti pal chu anin apoi lu tu ka ni shem thei dan bo che chiang lu tu kan ni ta tu te mo a khoi mo lai kong a che pa an han ti enga ti han kong an lo kien ti han an han tlan tlanga emergency ni mia si lo emergency anga kha tianga ron lem ron chang kha anu mani chuan hei chu na ta ka shem the ni ti kha e kan soi tel bo ka ni chu
0: hetlaya kan so na don hi kan chair lo kange sarun veng chau bazar bum ko na hian civil hospital lama emergency po ni lo two wheeler traffic police tan hian tlan phei ngal hi danin apomim eng ang puin motor tamma se an kwal ngal thina min chan the chuan kalom mutang aron tia police bi karon soina mon le otro
1: ani don kha po pi chang den e hei hei sarun solai modan kwal so kwal thei hun au mani kwal thei hun au ma chu chu tu po kan kwal thei a chumi ni lem lowa chuan in emergency a eng huna po duty ten kolan phal sak thei boka tin police an ni emo ni lewe mo kha kha chu na duty ten kolan phal sak chu eng huna pon kol thei ni police duty an police emo an ni wange mo traffic police an ni wange mo kol thei na kha om bik lowa ama ro chu an mamo a duty ten an lo the thiama an phal sak ani chuanin tu po so lai so nin e an kol thei vek thilom dan a hun le huna jerin ti na ni chu
0: duty tour te ne anlo in shat yam po ni mai theya te ro anlo qualities
2: chin po ni duty junction officer

0: injury an han ti te grievous injury hliam tak tur te hliam na vak lo tur kan ti te an tam em em mai ni kan thiet pui lem lo kan hen ron thleng chin su kha ti chau kha ni thleng lem lo hi road accident hi at tam karinga chumi tur chuanin lir thei khal tu te kan fim khur em em anga eng lai pon he hi ka soi war duwa e entinan mi te fim khur lo wang in fim khur mai la mi te fim khur lo zar ka zo thei ka fim khur lo chu mi dang ka wa ti pal thei chuwang chuan kha kha ngai pui mai la khala khanin pan hi kha than soi bel du ka nei chu commercial vehicle ate hianin accident a thlen lo nan i phone man te phalani lowa meizial zuk te po phalani lo ni eng mexicap kan ti nga te mo tin headlight te po hi eng deuh hi mana phal lo dan hianin a en dan tur chin bi tu ka nei veka zana phei chuanin a niama da nge nge tur ani heng te hi accident tam tak kan pum pel theina tunin ka hria kan ron soitel ni chu
1: hey ti khan oh hey chu mexico te po khan zo chak ong ka tia ai an an bung bung ro phur the chin ang te po himo amai ro chu kan hunin min dai don lo dewin alanga chuwang chuanin ngai thatu te ta na i sha tur poi mo in ti sinang ni chu tia ni ti na hun a thu a ka tiang se shang shang lo a dong song tu lo hmu tu kha in ni boka kha tiang a khan mi pui te kan film khur the na tur te ti ne accident po report te kha chu tam lo kan han tia mai ro chu i India ram te hi accident tam na ram kan ni a ti mayang Mizoram a te po a tam ve thau me ya i khambi anga khanin lir the khal tu te ni emo khal a khal lo tu zok te po ni se inge kan ngai thatu ten an sha tura a indu te kha po pian han soi ma sa se la chang
2: tun thlenga ai kan ti sung sung la tun thlenga i hnial na bang lo chu no parking chung chang hi ne traffic station a kan now the field that you did an lo mana anon tlan chawa thin rim tokin anon tlan chawa i no parking sign board point tar lein em ngati ge min man anti he hi ka in hel fo thil ni e rules of the road regulation a chon in i tam tak mun som pakua vela da phal lo na azia ka chuta azia zi nga chuan a top na bera chau no parking sign board in tar na hin da the lo ti chau azia ka ni adang tam tak som pariat kha lom chau kha kan sha thin lo vani chu wa chon in i mi dang ta na mi dang ta nin ka nok sakem mi dang tan mit li the mong ve tu tan le kong ke kal tu ta kan nok sem di kan ngai chang chin lo ba sign board in ta le ta lo kan in ngat kan la tam tu ko ni chu wang chon ron chawa ke nin zai dam takin kan lo thil fe le thi na e ani mo anti ve le mai thi ni chu chu tam takin tu na le the khal lo la khal zel tu te lo de khal mek te pona kan she tu chu ka da na mun hi rmm bidang connect che pem ti hi kan she tla na ngai no parking sign board an ta lo wang rot khan ta the ti na ni lo wa Aizawl municipal corporation le traffic chang kopin traffic demarcated parking area kan siam feka parking area kan da tia khanin park sam sam kan tumil than tumila chuan dal kan bo bo chet kan pum pel ni mai ti kha kan soi te lak du ni
1: ni etro aizo kho pui chunga hianin motor hung lak lo tak tak thi an lo om vele china ti chuanin i enge pu pu saian angai poi mo ngai thatu te na kan ti tura adu te kan lo sha tura du te khan soi vele sila
0: no pani khat kan soi anga i toi te ten kan soi nga kan film khurtla na tura ka du chu ni nichina kan han soi kha overtaking in label hi wrong side ta in label lo tura ni tin ahim chin na lo chin in label lo tura ni tin adot le a chu anin footpath za tura ni lir thein footpath a arab tura ni lo mihring po footpath a nei kal sham sham tur ti khan ni le a chu a top na na kan soi du chu tun la ya aizol khu pui bi kan soi la kong pui dunga lir the thir sakor khal no pang kan om tam ta le mai he hi e apoi mo em em mai a he khal lo thei ni se a san pa an tlan na tur kan lap siam thei si lo wa nu le pa ten kan fa te lo shilila i lir the ya in ti pala hlom em em mai a chu wang chuan in kong pui dunga lir te thir sakor khal hi a him lo wan he hi mingai thatu te pon min lo riat sakse ti ka kan sei dun
2: pakhat le kan bel vele lokonga kan pu tela matanga awareness kan nepi nga soi tura min ti kalo theng le me ya hey kan vip te ki mela ai zo la vip kan nei te chu kan chief minister te kari ni zui do do kan nei ho hi hey hi e kan ngai poi mo nga ya tu lain two wheeler abi ta kin two wheeler te lv chu thei lo wa two wheeler bi ko hi hemi car ke kan ti mai ta in zui do do hi pali panga ten lo in zui thina hemi car a lo va in ze ve te lo va lu ve te kan lo ching thara hi te hi e phal lo ni ti kha e hemi kal tang kan soi ve le do ni chu
1: ni etro chi ren ren hi kan sha ta nga ya kha tu na ha ka ri ru lo om chu pakha che kan zo bil le du chu i hetiang ang insertir na awareness.

thlawn mai mo di la run sa tu kha lal thu cha ani tuna chuan agnes vanal kol ti ri hlasak kan ngai thave thunga nga alo mak thei nge mai ti la harun sang

0: kan nying e om pui nula hian mi zau lak turan om lal lau mi a kat las kal do na lau ti tura ka ti kha ani lau zau ve ka lau ti nya ka thu shir kha she thiam lau nyang
1: sap chung i lau tel le cheu zo ka ni lau mo rin ai nu shai chung a thiam ka ti sin
2: ma mi chin yo mi zau ani khi mole mi zau ram ami nge mi zau ram district zing ami si ha district ami ni khi
1: in vai in shil fiat siang om ve a
0: Oi, ka mi zau chong hi she thiam lau bi ka nyang.
1: Boi, lo shai chong mang ta zau hi mi zau na tha kan ni bi ka lau di shia tur o. Mi boi te reo reo vi lau so yang e. Nam thi la pe hi zuan chong kam hi fim kur le tur. Mi reo ru ti na ta ol mei ba ka ram le na min pum khat lau na kan chong kam hau te hi ane thien thay nya.
2: Ani khop ta ka sin. Kan chong liem puat po ta. Fim kur hi a chul vio ni. Boi nang po mar nu lai ni. I ming bu la po eich i da kuo wa. Mar trong man lo na muna isei liana mar trong man na muna sei lian ta la mar trong a itong awang khan mi zau in ve lo ti chi se la i ho fiu mai tu rasin mar trong ral te trong pai te trong lai

0: chan pa in ga mission hona chuan in car moi nak don kia nge mahindra lama kan kalang
1: iwa ho mei mei ta ke ong chu tiang ka man to man po aman phalo gan ramin
0: vai ho sa da win noi som ngai ni dil chaw ni lom ni
1: dil da chu di le ma se ama hne na kan sak ring lo
0: enge om zia
1: ho te lo leng lut la ka pa ka soi pui tum la ta ka nia nang te chom kan chung ko ro re le che da pai hlei nem ba ka min zo le thau nga ro chu veng ha lo lo te
2: Lalu puite, fa non nen khat em em ve.
0: Nula rim tu chadeu ka shatha ga.
2: Oi, ma ma nen hi chuan e tu man rim ve lo nge.
1: Ma mi khung e ka pa.
2: Vuk zo pe a. E, so ron lu ta lom he.
1: Puite, i ron leng ani mo.
0: Nia chan pa hian ka pa bi ang a tia he ka kon zui lu.
1: Ma ma ing thil nge ni ta. Ka pa khomoi kan ramchu engting nge ni don tun he na ber nge sal inti thuk ta ka
3: ti thuk na pokan la nei lo in ngai dan te pokan la veng chu methiwa po kan fa pang thawi ni in ngai dan te po shet ka du ni o
1: pu sharma khan noi som nga chu min ron nga ma
3: ni e mole aram nei tu ni sin ril ru boi khop mai khomoi vc te la khan an high school hunata noi som ni in min dil ve boxia
2: Ba, noi som nga chuan shuli la zirzo dor chang kang deu siam ka dunia sarkar na ho har si
1: Ba, ka ngai dan in lak don ni chuan ke chuan khomoi ho ne na sal chu tha ka ti kan chung gua chuan noi som nga ka chu kan choranga khomoi vc te ne na kan sal chuan mi tam takin an chor the anga re thi tak tak te pon zir na tha tak an don thei pha mai thei sin
0: pa fak kom vein phal bu ka ke po chen pa ngai dan kha ka chom viau mai ram le nam hum phal tu hian zir na in chanai te ziak le chia lama ma son te hian kong ro asuna sa viau ania kim kim khomo ya chuan high school zir tir tu ni vatum jok mai ro
2: min la du kher na ke ai the man tam e mai dor ne kha ol sam ber mai
3: inu nen kan lo sai dun to khomoi vc te le tir chu kan du dan ber chu nia nau pang tan na na chu sum tam jok hian lo ot ve viau nge mo kan ti jok chewa in ril ru ne chop ngai lo wa chu tiang ril ru in lo pu thei chu lo mom mang e o ma mi kan min tlang em
2: ka ai doi pa thumin chain ti chuan kan min thape thing pui kan lumang e
0: ilum har to ka te renga

0: chen pa vo di chu chol vela kan leng kho thang vela interview chi ni khai ma bak to
1: interview chol di to ba ka mi lo hak sam sam sok lo ma le
0: nung ma hian ka lo ning kan thang thei thok vela kan in thur wal de wa nga he company la ma ho tu ni hi chu nuam ri au sin ma ni ra ma tho tu ra la om lo mai po i kom thei lo chu ni ber he a
1: chen cha ka nei chia van nei ka interview zo ka sin ka moi lo na tu ra po mi lo kep char sa iso ma duang tha lin ka inzir the ya chen chan nei mani om khop mai
0: ha ni ve tho tro itin chuan ka du du kha ni mai oh aman to le to lo kha chu ka uk sa khak do lo ni a
1: te reng mai
0: ani le chen pa hei dipika iso i chan chin she cha khen ni din min lo ko la kan ne te mai ni oh han pick up lo ngot la khong ai thlak ve tho bok se a
1: hei ka phone switch off po nang bok ni lo tur le ni mo soru sori lu ti boy se ka sin
0: no zo lo ma ri lu ti boy lo tu ri na do na cha pom me la ani yang mi ho sa lu tu fanu pian nal bo pian cha bok si tu ma nan dem che ka ring lo thien pa tu mi pa ma in an na the ka ring lo shim she ma ni nam dan ti vele chu mo i fa den na ma bo don chuang le ni mo le
1: chu tiang ngo chu the bi le ne mi zo nu la te zong han ni se e min kal san lawin ka zu i rang mo ma se trong thum hun lau ấy lại in ăn lau sao có thum hun lau bóc dòng chú mò lại ngắm lau lá trái này mấy
0: à rồi mình nằm hôm hà lý về được tuổi à ít tuổi ngồi ngồi ít chán phá xiềng á mình đang này thấy tôi lâu lên in sinh nhật mang bao nhiêu mà nhìn mang ấy thì nàng ấy chọn ít gì đó là chàng
1: rồi mình nằm hôm hà nan lại khá cái siêu trả lẽ cái sáng sáng này cái mà tan chỗ này lấy nem cái rầm tan xin bị lồng em lại phun cái siêu sáng sáng mò a mor gan bok trip to king bai de wap chua kha lom ria wania
0: ani vi vi mi tru su ta ga chun ma se a wi yo mi ti vi lo mo anung chang ni se christian dun dan zim ngoyang zong zong kha nu nga christian dun tam tak ain anun kha moi zok de bok sia ye ne tu so fang ve ni a
1: anam pui pasal thad chu mu ga la ring nge nge ya fel e ma kan mi zo mei chi at nam dang pasal nei kan ve ya mi pain gan nei chuan fa te nam abo ve lo ti ngot ka ni lo tun la ya mi zo mei chia ta nge nei la chu chuan ram le nam hum hal na ko nga chak de wa malak da na ti ol sa manga chi chop ngai nen ne chop ngai ril ru song song nen a boi thak don tuk ram mi te nge nge po in shil fin chop phi kan la ngai zo ga ni hi
0: a fatik em te ro chen pa ka fing le ta kor kor me a mele pen mang in ang khat ele indu zong in ang sa ko thum mun den chuan ro rela rual khai ma nang ang lang va senior o nam ma ngai na ril ru nei lian lut tuk khar halo du chei chu poingot mai thadeu mi dang alam hu ngei tur nga yang o

0: 你拎入的高推车喝没？
1: 啊，你怎么嘞？哎嘿，不要抱人好了。
2: 个爸，你老天看你嘛，不会找找表多呢你嘿。Electoral roll atun thar le siam chat ngai neu neu tek atam chin sia
0: boya voin chu karil ru kal thui reu mai foreigner electoral roll om soi turanam tatlat mai hi nge moni om zia ni don ni electoral roll om tura thu le ngai la an lo nei kim thlip thlep mai hlom sia han reject ngot theila ni si lo ke ma ni ram mi te ne na changa le kha poi mo le thul dang zong zong nei an ni ti a shet box si dc nia malak dan te ngai tu angai ni
2: kalau senual nol tua mala turpon kan in ruat nel nuala meeting pa ngai takin kau kan tum meka hemi thila hian chim ra kan lau em ema kan aw kan awa ram meeting ei po ilp nei lo chu tin kan buai pui luai luai a foreigner zokin voters id an ron nei ngot zel mai hi chu atik lo deu chu ni
0: birth certificate lem residential certificate lem baptism certificate lem tribal certificate lem thlengin alem hi tam talu tuka khong deuh hlekai kal chu ngai don ani ram lei lung fa te chan vo hum hali ngai tak zet to nia
2: police kan ila tang tua ka vei to nia khong tak le dik takin kan kal thei tur anga yang pola mi tel lawa ram mi le sa nge in thiang lim tak le fel taka vote kan thak hi india dan pui poi adu ber ania hetiang kong a chuan thei top ka chuang
3: ni e dan pui thu la khoi sen takin mi sei sei le khuat law mi lawin mai la don nia
2: Pa, tik mai chuk le do na.
4: Ka le la mak tum de.
2: Ini sakran boy pui dur de ber mi ran chau itum.
4: Ni de bere ju ba ka kanu le pa then hei ho khat min ti ve de wa. Mi ran sa ngun buk ne da. In sak lai lo ni ne rem chang e ma ran chau lo ka ni be ri.
2: Mi zau nge vai chora.
4: Ah. So much chen pa ka ni chung chon mi zau lo ka chor ka mi ring mon le.
2: A cha le ma ya ju.
4: Nia hei kan lo fa chorte an rin tla khom me boy pui tu le en fel vak tu ponom lo kan sa chu zukhi roi la

tuna kan ngai thak tak kha ka fakang che ti hla betsi kwai ten an remani tuna chuan tuikwai pastor bial zai pol ten athil siam te ti hlan remi lo ngai thang o oh.

tuna kan ngai thak tak athil siam te ti hlamoi taka ron rem tu te kha tu kwal pastor bial zai pol te anni tuna chuan kalalini ti hla besi quarter emi lo ngai thang o.

tuna kan ngai thak ta kha kalali ni ti hla bet si khwai tare mani tuna chuan i swa thu hingai te uti hla tuikoi pastor bial zai pol tere milo ngai thang o.

0: tuna kan ngai thlak ta kha i swa thu hingai te uti hla tu kwai pastor bial zai pol te ramani chuti jong chu tun chuma ta na zai pol te hlaram kan ngai thlak the te chu ni a akashwani aizol changa puan chwa ani hei hi akashwani aizol ani puan tur poi mo ilo ngai thla ang u tuna changa rei lo te daruk le minit som thuma hian chanchin thar mi zo changa puan ngai tha kani anga dar sari le minit som panga leng zem hura chuan Jason F lal za o male pc larin hlui te zai kan ngai thadon ani dar sari le chan ve dan le shai huna chuan pokso ek chung changa pinki lal chung nungi thu soi le bail chung changa jeni lal eng moya to chungte thu soi kan ngai tha anga daria le minit som daria ta chuan spotlight kan ngai tha anga leng khom zai na chun zom don ani daria le chan ve a chuan sports can daily milak chhon ani anga daria le mini somli panga a news hindi apuan daily milak chhon ve kin a chun zom don ani dar kwa a chuan news at 9 kan ngai tha anga dar kwa le mini som panga a chuan spotlight hunin a chun zomang dar kwa le a chan ve su nu le lung len huna chuan radio artist joy zare moya chan chin le a su nu te ti thu pui mangal kan thangi pa chuaw veng hnuai ami in hunaron mang dona dar som le a chan ve presenters choice huna chuan leng jem hla moi tak tak kan ngai tha don ani ti chuan zanin ta na kan program don lok chu dar som le a chan ve a top don ani chuti zong chu tun chuma tana puan tur pui mo kan ngai thak thei te chu ni a akashwani aizol atanga puan chwa ani
1: ti dam thelo shik pai turin han hel su van doi wang a in du khan swal wanga hiv aids kai an tam zok rui lo la fim khur la hiv chu ama in om ti ro shing nun zin ko nga positive la HIV AIDS laka lo negative ang cheti hi Sinot Social Front so mitse ani e
0: Hei hi Akashwani Aizol ani naktuk ni somni le pali thanga cholni a kan hun man dan tur duan lo kilo ngai thang o daruk le minute nga a chuan chanchin thar sap chunga puan deli mi lak chhon ani anga da ruk le mini som lal pa chu fakro uti huna chuan pathian fakna la thlan moi tak tak kan ngai thadon ani da ruk le mini som nga panga a chuan zai pol te hlarem kan ngai tha anga dar sari le mini som panga pathian thu soi huna chuan tharau thiang lim im mangai ton na thlen tu ti thu pui manga reverend lal manga ya general secretary council of charges in mizoram aizol mi thu soi kan ngai tha anga he hi kan station a changa voi khat kan ti chuan a tur ani ang dar sari le chan ve a chuan chan chin thar mizo chunga puan ina chun zomanga dar sari le mini somli panga thirvel na huna chuan thirvel na ina chun zom don ani daria ta chuan chan chin thar hindi a chiar deli mi lak chhon ani anga daria le mini somli a pathian fakna hla sang lian thanga le rebecca zorin tuangi te sak kan ngai tha ang dar kwa a chuan sapla kan ngai tha anga dar kwa le achan ve a chuan ngirtling huna rc la radika larin zwali le si wala ra pu ete zai kan ngai tha don ani dar so ma chuan lal pa chu fakro uti huna tbc zai than pu ya le rut ma som dong le ani boy tlung te zai kan ngai tha anga dar som le mi som panga pathian fakna la huna chuan h lal shwai tlang ale apol te baka j rampan moya le apol ten pathian fakna hla an sakan ngai thadona dar som le mini somli panga praise the lord huna chuan sapla moi tak tak te kan ngai thale don bokani ti chuan chuti zong chutun chuma ta na naktu ka ta na do program don lo kan puan the te chu ni a akashwani aizol changa puan chwa ani hei hi akashwani aizol ani chanchin thar mi zo chunga chhiari lo ngai thang u

0: So, Annie. Hei hi Akash bani aizo le ni tuna chuan national integration hun kan lo thleng le ta he huna hian nam impum khatna atana media tangkai na ti thupui manga lal hun thiang hlima GSP teacher am veng mi thu soi kan ngai thadon ani ilo ngai thlang u
1: nam impum khatna atana media tangkai na kan chen mek ne khuvel tun lai khuvel tiya pulpit lang atanga choi do kan thlenga kan chip noi khovela hian man le tun khai khin po a thil adang lam na sat zia chu tu shil non ma kan ngai lo kan kho hoi le rul ruput mang reng reng po a khovel hua prui to meya an tia lom leng pui khonu ho airport kianga chame zor e zong chhin te zing tho in biak na tong kam te chu win flight and cancel le cancel lo sia em ti te ani to a tho ma abung chung poin khovel ram changkang office kal ti ang bokin ken hello zet zet to zung ani hi chutiang khovel changka na le maso na thlipui na takin anwai virvel kara chuan keini ho po hi kan lo then vel ve me kani nam in pum khanna atana man ro tangkai le thatak pakhat chu media hi ani a mizo tong ang me kan man atelwa kan om lei thei to lo thil chu media hi ani media kan ti chuan enge ko a eng man ruwa le thil soi na nge ti kan sengal lo thup to media chuan mishing te kan in biak po na indoor ton na chanchin kan in shiat ton na le chutiang kunga kanin thlun zum na chi zong zong ti chu huam ti ela afia mai ome chanchin bu atanga lekha bu lekha thun atanga mobile phone thlengin media hian a huam tel veka mithiam te chuan chung kanin biak pawla le in hriat ton na man ru sang sang mi pani in biak ton na le in dor ton na man ru ni satlia meilo mi tam tak hmun shan shana om te po chudun ang meya kan indor ton the na man ruwa ta chu lom kho min lom lian pui an chung khom ta a chu chu mass media kan ti hi ani ta ani chu mass media huang chung a chuan media sang sang te chu che sang sang in chander le vek an ni internet alo chaka man ru chang kang le tun lai jok thil ron chok zela chu chuan kan nun na satakin ngonga kan chet vel dan le om phung thlengin a thlak danglam ta chutiang taka kan nun ron thlak danglam tu kan ti ti le tong kam thleng ron soi danglama kan thuziak dan thleng ron ti danglam tu chhung ko nun ho na le thren inkom ho na thleng ron ti danglam tu chu media hi ani kan tun lai khovel kal phung khotlang le kaushina po media telovin kan om thei to lova media chuan kan hnam dun phung soi dang lamin eng thil po thleng se ataka hmalo maila media kan thil thup to mai ni khutla nga har sat na emo boina kan to in media kal tang in kan in shil shia in achin fel dan kan ngai to a ma kan lavat thren chu chin fel na thok thei tura min pui tu tang kai ber chu media hi ani chu media kal tlang chuan khotlang kan in tel kho ma thu khat vuanin min om tira nam in pum khat na ta na man tang kai tak alo na chen ko shan huang chu nga po hian media hi apoi mo khop maya ko shan shang shang in media sel kan nei ta fer fur mai he hi alom oma kan rung bol na tele chet velate ko shan ma so na che shang shang te mun shang shang atangin bilang ten an chet ve thei pa a christian nam kan ni angin media chuan hun sang sanga kan rong bol puiten min ena min mu thei turin min phol kho min nam min tipum khatlat ani oi email lam han thlir le ta ila khotlang in chiat ato in social media a zual ko tarlan an ne thina he hian mi tam tak min shil shia a chiat tok te boi pui le thlamon turin min tibing wara chu chuan mitam tak ril ruk mun khat pu in tlom ngai na kong min zo tira in lung ruwa taka chhet tok ti ta na pen chuak thei turin media chu min khal khoma nam in pum khat nan avan pui mo te lul em media chuan mitin reng mai thil sang sanga kan thlir na in anglo tak tak te phâu cho á soi lần thế

0: na do san min pe a mi to po million emo mi te emo kan ngai dan le kan dik ne chan vo te soi chwa le soi lan naram chang min siam saka chu mei ba ka na min kan that pui tu thil te a tha zong in fui ton nan te ma son tu ra in nur kal nan te man ru pui mo tak ani media hian ma son le chang kang na tam tak min thlen me ka abikin kumsang khat zakwa somkwa chho atanga cable tv le in biak pon ol samjo kan nei te hian ma so na min thlen na sa hle ani ram chang kang jok le nam pui jok te ti dan le khosak phung kan mu in kan sha zung zunga chu chon na sa takin chang kan le ma so na kunga kan nun a shoi me ka kan in chak dan le avel en kul dan te kan in chaina le sha sel na kunga ma kan lak na te ram in kol na le surkar kal phunga po a thazong in in thlak thlengna na sat tak kan hmu ani mizoram surkar thu chhoin atar lam danin information technology hi mizoram ma son na le changka na thlen tu chak ber le changkang ber at hial ani media hian thu poi mo le chanchin thar in shet ton na kunga na sat takin ma min son tira kum sang kha zakwa somruk paruka All India Radio Aizawl Station Bun Anhi Mapo Khan AIR Guwahati Atanga Mizo Program Ti Chua Chin Te Chu Hlut A Hlo To Hle A Rangoon Station Te Po Man Chinin Mizo Te Khan An Hlut Hle A Khovel Chan Chin Thar An Shiet Na Man Rupoi Mo Ber An Chin Ani Radio Mai Pi Alama Du Dar Shen In Alim Nena Chan Chin Thar A Puan Chin Te Le Cable TV Operator 10 news an pek chho thin chu mi pui te in nga na ber anita a local news mei ba ka bbc cnn ndtv le dang te atangin khovel chan chin thar ber ber kan re thei to a ram sang sanga chengin khosama ila media kal tangin kan chan chin achhia a tha in shipu in namin phor khoma kenin nga event toninin namin ti pum khat em em ani khuvel masone hi miten anlo do to thina adolai mek po an umreng copernicusen nikian leihi ahello ti asoi khan nasak takin an do dala anuwa galileo an aron soinan po khan kaushan chuan ando dal nasa hle na chok na an mu chhotil chuan nasak takin an dowa injection an mu chhotil poin mithiam pui puin an soi chena samei pathian thu thiam tak takin an du lo zia an tilang bok radio an pu chhuatir chuan ram huai na tho ninge ya an nga ya radio manga pathian thu soi po setan an tho ninge in an ngai ani television alert chuan thalai nun zong zong ti chetura an nga ya zirna te po hung chhle tur le vantlang nun po in chet pha vek tonin mitam tak chuan an soi television nei tu mi then khat chu ko shenin andung bol na te ali saka adu fear do te chuan television en tu te chu ko shengin an zil hau bok computer chua hlim chuan kan musakol hle internet alo om le a chu chuan kan khutlang nun abikin chhalai din nun chu khoi chhavio tur le suan te po ti pung hle tura mitam tak chuan an ngai bok ma se hen khovel ma son te hi tu man kan do zo lo ani ber mai ma ni mi mala lo do zo nei du lo le mang du mi lo an lo om ani chuan kan she phalo ani ang tin mi pa ngai ang takin kan en thei lo hial mei thei bok tun lai ma son thil che sang sang te hi lo do chiam chiam chi ani lova internet facebook whatsapp mobile phone ang chi te hi kan nol ngot thei to lova te ni hian lo nol thei ta po ni ila khovel hian awar chho tel tel do na mi a ni chia kan lo ang chu wangin kan chet pui tur ni lovin a mang tang kai tu le ma son na na mang tu kan ni thei nan le nam in pum khat na kan nei zol deu deu thei nan a tha zonga kanin ko mu hi a hlok zokin arin om
1: ngai thatu du takte chibai ule min ngai thak thina wangi.

tun chu ma chuan Jason F lal za omale PC la rin hlui te zai ka ngai tha don ani a hma sebera tan dun moi nui moi ti hla PC la rin hlui sakilo ngai thang o.

tuna kan ngai thak ta kha nui moi ti la pi silarin lui sakani tuna chuan ka phur zo lo ti la kan ngai thave le thunga nga he lai hi Jason F le za oma sakani.

0: tuna kan ngai thak ta kha meng moi te ti la zo sun f l zo ma sakani chuti zong chu tun chu mata na leng jem hla kan ngai thak the te chu ni a akashvani aizo la chinga puan chwa ani
1: Hey Akashvani, Aizolani, Dane Shai, Kanun ki baat.

0: chung lung in tan kheng in chem the ani a poisa choi tir the ani section palina hi hitar lan ani section paruk na chuan aggravated penetrative sexual assault chung changa hian kumsom lung in tan a tlem bera ani a tin dam chung lung in tan tir the ani boka death penalty pek the ani boka tin poisa choi tir the ani boka ni atut le a chuan section pariat na chuan sexual assault hi kum thuma tanga kum nga in kar lung in tan le poisa choi ti na ron suya section som na hian aggravated sexual assault pek a hian kum nga tanga kum sari lung in tan le poisa choi tir ti na ron suya atut le a chuan section som pani na in sexual harassment hi kum thum lung in tan le poisa choi ani a pornography bi ka khan voi khatna a thiam lo chan tirin kumnga thleng lung in tan le poisa choi tir ani a adot le a lo ti swal nun le ni chuan kum sari thleng lung in tan le poisa choi tir tin section som pali na chana tar lang ani tin he dan bo chhia te a hrem na kan soi pa ka hian no pang chunga poi khoi na sang sang enge mo ber hi alo thlenin thu nei tu te mala thei tu te nena zwa ko pui du lova ngoi bo pui emo thup bo tu man oma sha chwa ni chuan he dan hmai hian shem the an ni a tharuk theng lung in tan le puisa chu he shem the an ni hetyang pui khoi na lo thleng ani chuan chung kwa lo in rem emo lo ngoi bo pui tum te a thalawa hei hi kan ti me alo tur ani dan mi ta tang chona rang theyang berin thu nei tu te nena thlen tur ani a tin child commission hi mission wing aizol an oma tin no pangkum tling lo te ta na thuk an ni ti she ringin pana biak ron vat tur ani tawngka emaw ziak puin kan har satna tawh dan te kha kan thlen thei reng ani district tin ah hian district child protection unit an awm vek a chungah pawh chuan thlen thei an ni a kan awm na district zela kha kan pan thei ani tin juvenile justice board an awm le a child welfare committee te le police hrim hrim hne na khan he dan hnuai pui khawih na thleng alo awm ani chuan kan har satna te kha kan thlen thei ani kutlang hrai tu yma le mhep te hne na te pawh kan thlen thei a an ni hian dan angam in tan pui thei tu tur te hne na khan a tul angin min zual ko pui le thei bawk ani special courts chung chang hi karon soi fia le anga special courts kan ti chon sessions court ani a district ti na hian special courts hi om tur rawat ani a eng special courts ti hian pokso tan bi can functions ani a chunga ti chuan pokso case kal re to te kal muang te ve nan speedy case speedy trial angin an kal pui china cognizance court in a lak nuwa kum kha chungin kha case ka chin fel tur ti in ma ala chen ani special court khan child friendly environment siam turania no pang court statement petura kal te mo tu che tu te antana court kal ten lao le hupur le shom tireng rengan omlo nan court in a hum pi ma angai sakani ti asha tu na environment nuam tak siam saki atum berania second floor district court a mscpcr room 212 le 213 ania court a victim akal puin he room a hian no pang le support person an mani no pang victim boy pui tu te chul ha dam na tan le an safe space an nei the na siamania child welfare officer le a thok tu dang ten an om chil ring ani no pang victim kha court a evidence mo statement pe tura kalin room shena judge pula pek tir thin ani buk ani special court a hian victim compensation hi court order mangin pek thin ani a victim laka accuse mo accused chung ten vona emoti threi zong an ko sa ni chuan chung laka dan hian a hum him ta a chunga kan tar lan tak le kan soi lan tak a mala thei tu shang shang ni na khan case kal ma emo court case kal lai po ni se thlen thei reng ani buk ani in enkol na chung changa hian Mizoram victim of crime compensation act noi hian hetyang anga no pang kurzual na tuar tu titan hian compensation faction ni a atuar tu emo and call tu an chung ten an dil sak thia victim of crime compensation hi district legal services authority te noi kalani a application thel du ani nuwa poi khoina thlen dan a anat dan azirin compensation a poisa hi pek swa chen ni a he hian an taksa emo ril ruwa no pang tuar tu ina tor dana zirle alawin enkol lai lok nan te a malam huna alo chor chwa le the na na ta na compensation hi duan ani a man sual tu emo atana siam ani lo interim relief emo immediate relief te po court in atul dana zirin court order mangin ape chwak mai chin ani ole he dan poi mo na le a shem na te om zia te kron soi fia tu a kan che tan che wa ta na poi mo le em em chu kan chen pui te zinga no pang kum king lo nei kan lo ama ni chuan an school kal te an sunday school kal te an zan in khom emo an tuition kal le zirna kai hnoi le khoi emo thil ti ni khwa lo om reng reng hian no pang te an lu chuak te hi lo chi kila chen pui ten kan thli thlai reng hi a tu la no pong om na chin kan hriat angaya an khosak phung te chen kan chik fo an tul to ni a pachalama ka soilan tu ang khan no pang kum tling lo te hi zir tin na kan pek that angai le a an ma ni lo ma chun chhai tu te le en kol tu ten an en kol dana po film kur angai le ni taksak khoi poi thei emo tongka afiam emo chhai an to le to lo te pokan zo ve phong an nga ya heng hol so an rong kai la ka kan tu le kan fa te an him the nan in chung khura po kum upazok ten zir te na that tak kan pek fo a tu la dan in no pang hum dan te an la ka poi khoi na lo thleng ani po ap ma chhon dan tu te thleng in a thalam zonga in zir te na pek hi nu le pa te le pi le putena kan mo pu na le kan ti ma mo ani ti kha kan che than non le cheu don ya ole tun chuma karon talan a Protection of Children from Sexual Offences Act hi shiat zau du lo ne le shiat bel du lo ne tin omani chuanin lekha bu tha tak tak zia a oma chu mei baka YouTube lama te Google lama te po ma ni in beng war chupin a alo zon kwal theya khatianga khan he dan pui mu na le no pang te eng tang in nge a an tan dan hian in ma alo lak saka a lo ven him ti ka kan che thei dona tun tu ma chuan he mi chin hini se tum danga a hun tha te kan nei ni chuan he ai zau zo kun se kan tum le don ya kalo me
1: kan ngai thak ta boxo act ti thu pui manga hun on mang tu kha pinky lal chung nu ngi ni a dot le an chuan bel chung sang ti thu pui kan ngai thlang a he thu ron soi tu tur hi joni la leng moi do chung ani
2: le ma sa in thu soi ngai thla tu zong song te chi bai kan bu fe le chewa hei dan chung chang hi kan ron soi fo thina soi to poi om the lova a chan chu dan hi a cherenga a ma kan ron soi te po kha amendment kan ti te alo om ve le a ti chuan dan kha lo in thak le a dan zir mi te po hiarin kan in chia renga kan in zir renga ma na dik kha tu na chuan in a lo dik le to lova khatiang khan in thil chering om thina wang hianin kan soinon le chin kha nga ya hriat to emo soi to emo kha om thelo tina ani chu chuwang chuanin atun chuma po hianin bail chung chang kan soi le dona ko ta hi chuanin alar le maya bail ina chuak han ti te atang re le chung lo wang bail ina chuak le mayang han ti te ani chu bail thelo han ti te ti kham chi sang tam tak kha om ve ni enge bail chuan ni a eng chunge bail theya eng chunge bail theilo enga tinge mi a then khat te chu rei ta kan ta nga a kuma kum ten ta nga then ka te ro chu a rei lo te a an ron lang ve le lol mai a khatiang ka nen chi sang sang kha om si a eng chunge bail the enge bail theilo enge ni anticipatory bail ti te a tu huna yarin ngai tu ho kan tum don ani le ama sabirin kan soidu chu kot kan ti hianin lom lian pui pui pathuma kan thena chungte chu subordinate court kan ti district court kan ti te hini a tin apani na chuanin high court kan ti omle a tinga topira chuanin india rama court sang ber supreme court kan ti te omle ni anni hian thu boi chi sang sang kan ti hi an ngai tu thina bail te po hi e ta district court kan ti te tin high court kan ti te supreme court kan ti te po yan in an ngai tu affect ani e chang chuan in a ke chu high court ka direct tu ani han ti te a om ve the ni a supreme court ka thleng ang han ti te ti khan in a eng chin hinge district court tin ngai tu eng chin hinge high court tin a eng lai hinge supreme court tin ngai tu ti te po a tun huna yan in han soi tel kan tum do rani kan soi ang khan in bail hi bail the le bail the lo kan ti bailable le non bailable kan ti hi a oma chumi om zia chu bail the kan ti hi chu olsam taka hei court run thlen kher ngai lo wa i bail ron chu chu te hi om ve ni antinan police station ate po bon ten lo execute via bon ten lo cm ma tiang khan in court run thlen kher lo wa khatia anga bela lo chu athe kha omta ni amara chu tunlai chuanin Belabel offense kan ti ang chi hei engen yang e til sual te nau kan ti ang chi te po hi kot lama hen anron khen tlang pui to a chan chu ti sual lo wang te po nia nga enge mo wang po in e kan police te excise te le narco lama kan ho tu te pon fim khur le a ti khan in e kot lama te pon ron khen fo chin ani ti kan muni anga po chu ni sila kan han soi duber pakhata chu bel thelo kan ti nan belebul ma se bele chuk le tho si la hi ani tam tak poi min zo thina kan chang fu to a nan belebul ni na na na bele ron chuk inge omzia ti la ya kha e han soi fi tum tai la tho me nan belebul kan ti omzia chu hemi poi khoina lian kan ti ang ho hi ani tlang pui ni chu poi khoina lian kan ti te chu a tual tha te tin pong sual te tin ashem na te po ana a kum sari lungin tan te ti te khan chi sang sang a omani poi khoina lian ti la dik me o me khang ho kha ko thu lo chonin be la lo chho ve kha a thiang lo vani tin be lin a then chun chuwa ka a then chun chuk lo wa ti la ya kha om ta zel ta nga te po chu tiang chom thina ni kan thian te ke ma ang tho wa ti sual ve po kha a chua pe to si ke hi ka chu ve thei reng reng lo wa ti te o mani chumi om je chu ya poi mo chu nen investigation kha poi mo ni investigation kan ti chu thu boi chui da na kha ani ta antidan police in mi lo man ta a e mo a exercise le narco lam in min lo man ta tam doi lo ni ta se number 4 te met amphetamine kan ti te ganja kan ti te mon lo man ta a chu nan man tam da na zir kha e charge sheet kan ti an thu boi chuina thelu huna kha omani athen chuni somruk te ni som kwa te ni za somriat te tiang khanin thu boi a rip dana zirin mo an man an thil mana kha atam dana zir khanin thu boi chui hun tu rakha om fe kani khami chu khan an lo chui zo lo chuan e bel khan an chuak theini antina ka thien pa nen khanin a thil sol kan no ti tun ta a e number 4 kha kan no to dun ta ni man nem khop mai a ta chuanin a police kan in a narco lam pang te kan min han chui char char ta emo customs lam pang ten emo dri lam pang ten min han chui char char ta ta chuanin a thil ti sol kha ni za sum riat chunga a char sheet kan ti kha thelu tur kha lo ni ta ni chuan ke kha chu min chui zo ta ni za sum riat ma kan char sheet an thelu ta so ka thien pa kha chu eng maro khalna wangin kan excise lampang te mo custom sampang te khan ni za somre chu kan an chui zo man tat tat lowa chu ani kha chu chuk don ti na ni chu i chui zo hun tu danina abitu chu nga an chui zo man lo chuan zela changa chu kha adik na chan vo ani tat tat ani chu wang chuan in a then chuan kan re thiam lowa a kan ti so dai ang renga ke ai pura ron lu nu nu nga zela ani chu chu ka ke chu ka chuak ve lo ti kha complaint kha om thina ne chu chu a cham be ra ni a tin adut le a chuan in charge sheet police ten amo excise ten custom sen an lo the lu ta chu ta chuan in ukil ten an en wang wang ta ta chuan in a in tam hnoi na te kha a then chu ran lo a mu mai bi lo va an lo chui chuak mai bi lo va e kan how to tell them pang karin customs ten mo excise ten mo police te point chuti anga chuanin khami mang kan ukil ten ko ta belan dil thina bel te pu pek thin ani tin thu re tu te an lo ko to chuan thu re tu te chan na atang khanin i bel pek te pu nom vele pu kani chuti chon chi sang sang kha omani bel la kan chu pu khanin e kan chu dan akha achana kha i ai nang lo nuai ti na ni chu chuwa chuanin hetia shu rul mot kha thailo ani zu tang rei to ani chula tang rei lo ti ut po khani lo a chui tu te chui dana khanin thil tam tak kha en khata ni tin then chu dam lo na wa nga zela changa chu ba ta te pon uma khatia khanin thri sel na te in chen lo wa a zela khan en kol thailo mo harsa en kol harsa e khatia a no um khan zel pon na main en kol ngai ni e an rom tiang chi ten om be bukani ke chuan mi police ten mo an mana anron chuwa dan kha chi sang sa om ni ti na ni chu tin anticipatory bail hi an soi le taila anticipatory bail kan ti chu na police ten min man ma a e min man don ngei ni in kan sia a antinan fir te lo luta chu fir a chuan in ka ping khalo chuang wang mai ni ani yanin ai nam hoi ni ti kha e pu na te khalo um ta ni amai ro chu kha thil ka mu vele khan emo ka shit ve ble khan e ko ta ka lo tlan khala police ten min man ma in ta chuan in kha thila khang ka in nam noi lo dan te tin a hrisel na te polo pan vio theia emo engemo chan dang chi sang sang kha e chumi avang chuan in anticipatory bail kha court point min lo pe thin ta ni chuan anticipatory bail min lo pe chuan police min lo man ani poin kha order kha kan en tir va tanga anin min chhuale ngal don tina ani chu tin a mi bela chuwa hianin a thiam chang tina khala ni lo ni kan soi tong kharin bela chuwa khan a chan sang sang kha oma amaro chu trial an kalanga trial kan ti chu thu boy an ngai tuanga police ten thu se tu te an kowanga tin ke ni lampang poin thu se tu te kan kowanga nakina ko tin thiam lo men la chan tir vele thei tho ani khatiam khan mi tam tak bela lo chuak te hi thu boy an han ngai tu zo khanin zela lut le mi tam tak an omani chuwang chuanin mi bela a chuwa hian thiam a chang tina ani reng reng lovani tin bel hi dil thenia kan soyang khan dil thei kha ni te meu mai ni amaro chu bela chuai ro chu ko thu thu ni a chang chuanin kan soi lu chu e mi then khat chuanin a chu mi zat poisa chu min pela i bel ni chu kang ti te om thin ni khang kha oi reng reng lo tu bela chuale chuolo hi chu ko thu thu ni tin court point a du du kha a chu in a chuolo thiang bik lo om je bera chuanin dan anga a chet ve kha ngai ni ei chu a chu to meang tang rei to tingu to mo ei chu la tang rei lo tingu te kha thu ting ani mi lo ni i chan tha tak awangin zel tangin belin a chu a tur ni a chan tha tak awang bukin bail kha bail application kan ti bail an dil na kha a reject the ni chuwang chuanin engkim mai kha ta rang thapa ro rel ani chinani ko ta chuan tin bail mi a chuwa hianin condition la om kan ti na ti tur le ti lo tur tam tak kha om ani chung te chu e in tiam kam chungin mi hi zela changin bail ina chuak chinani ti kha shian renga poimoni en ti nan e chunga chuan a hei hi bela chuwa chungin aizol a chuwa san tur ni lo emo lung le chu san tur lo kula si pa chu san tur lo tin tam tak khom the ni tin mizoram he chu san tur ni lo ti te tin a thu boy he ti ang thu boy han ain nam noi tur lo ti te ti khan chi chi sang tam tak kha a om ani chu te chu zum nge angai ni chu ang an lo bo chi ani chuan bela an lo chu to na kha cancel le tu ani cancel le thei reng ani ti kha shet angai ni tin chutia anga la chuak tu chu bailer kan ti ni bailer han ti yan ala chuak tu mi va bail tu ti na mai kha ni a amar chu amu khu rai sa re me mani a ko that le that lo chung cha nga po e bailer hian in mo phur ni chuwang chuan in e thil mai mai kha ni lo ni ti kha shiat anga ni chuwang chuan in mi hi e kan bail ani po in bail lo tu ti na chu ni mi lo ni a bail tuan mu lo chuan in atang reng don ti na ni mai a chuk ngot thei si lova amar chu mi kan lo bail ani po in confirm khurangai kha kan mi bail te kha i an chan china hi kan sia tangai ni an lo ko chalo ni chur khoi ngen om mo ko ta shuai thena kha kan mo phur na ni tin kan shuai thei lo ani chuan zela kan tang ve the ni zela kan tang ta chi lo ko tin min khongai ani chuan cheng tam tak kan choi the ni kan fine the ni ti kha sia tangai ni mi tam tak bail ra tang ti sol hi ka mo to ni then chuan in ngatinge kan han tia an ni chuan in a ala ka khongai ri wa bail tu tur kha mu silo wa min lo tran sak me te khongai in a ka ko thado na lo ma tia ka ti tamai lo mo le ti pol te hinom chin ni khang te khan in i har sat na tam tak an to pha chin chu wa chuan mi hi kan bail don ani chuan in an ma ni ha kan thre chiang tur ani man ma ni sha chiang lo wa kan bail ani chuan an lo tlan bu pal lo ani chuan in an tur a kan tur the ni ti kha kan sha reng don nia chuan chuan in bail hi mi tam takin e kan soi fo thina beilak an chu yan thu boi top ti nani lo ti ka ril ro om reng sela bel ngai ok lo kha tumila afilim berani chuwang chonin harsana an lo top pal theya amar chu khati anga a thlem lo na tur kharin ke ma ni lampang po kanin ven fim khur ve te kha anga ini kan him na tur hi achang chon ke ma ni tho chu ve te hi anga ini achang chon buaina hian ke ma ni poi kan loin nok lu thirani ti kha kan ril ro om reng sela rim takin kan thokanga kan thorim ra chu tuiti takin kan ei turani chu chu pathian thu poni a amar ju chumi ni lova a hau sap thut kan tum te hian suala kan lo lut thina ya tin a o na suala kan lu mai ba ka kan mita kan hu le kan pinga kan thriat te hian sual lama te min shoi thihani chutiang laka chuanin kan in vem fim kur tlat kha kan ti turani ti kha hi kan thetlat donia lome
1: kan ngai thak tak bel chung chang ti thu pui mang hunon mang tu kha jani lal eng moe to chung ani ola chuti zong su tun tum dan le shai kanun ki ba ti hun kan man thei te chulo ni le ta akashvani aizola tonga pon so ani

0: tuna kan ngai thlak ta kha o chandam tu sual le buaina kara hian ti hla ar sangji ka le apol te sakani tuna chuan tlang moi le apol ten buaina lo kyang la karam ka chuanang ti hla an sakilo ngai thla ang
1: Thank you.

tuna kan ngai thak ta kha buaina lo kyang la karam ka chuanang ti hla tlang moi le apol te sakani tuna chuan oi be zelang thimlal chu ti hla ar sangji ka le apol te sakilo ngai thla ang.

tuna kan ngai thak ta kha oi be je lang them lal chuti la ar sang ji kale apol te sakani chuti jong chu tun chu mata na len khom zai kan ngai thak khuna ar sang ji kale apol te ba ka tlang moi le apol ten pathian phang na hlan sakan ngai thak thei te chu ni a akashwani aizol chenga puan chho ani he hi akashwani aizol ani tuna chuan sports scan deli mi lak chho ni lo ngai thang u

sang kaza kwa som kwa pali adar ro na tangin joy zai rem moya aizola chukin ram run sports complex a anma ni in le lawa in beng bel ani a ama hi play role swal nei lo ni in no pang te ni chungin khotlang ale kaushana aku lata ya atang phei nga zelane khotlang lama arong bol na chuan kum sang kaza kwa som kwa panga a ram run sports complex a EM primary school din ani a khotlang shwai tu ten ange nangin klom ngai zir tir tu na thok pa saber te si nga atel ve a ta hian lo man tan thakata cheng zani pe chin ani kum sang kas go som kwa pa sari a branch wa ye me din ani atangin branch shwai tu a atel ngala financial

0: 我咧拄那转，最早咧买脑都得，谈得向应个阿水，老爱吃绿豆腐。
1: Kapin chu Jonathan Zaitan siya man iya. Joy sa rin mo iti unaw siya nga upang pertutu ka niya. Kan unaw hi mi panga ni in mi papalile may chie pakat ka ni. Tin ka u Joy sa rin mo hi kan unaw siya nga upa ber ani buka. Kan ka una hiyan ka u tin kan ka umay china kan suizel na po. Kau tin kan soizel mai tu rangai tai la trange. Min tha tu kapu te lama trang hian zai lama tui mi deuk mai ni vea. Thi se na in tha cho na niam chu ka sa chia lawa. Ma se in chu nga kan nau pan lai trang kan sia chin le kan ngai thak tam. Chu zai te music lampa te hi ani ve chin avangin. Zai lam hi kan ril ru ngai to na hian a cham na sa ve ni kan ring de wa kapa hi her mo e ko ni ani a zai lam hi tui khop ma ya an tang wa lai po in crescendo bendin in radio a la ten lo thun ve to ni radio artist an lo ni ve to a tin kan no pan lai tang to in music chung chang a te zai dan te khang te kham lo zir ti to thina a chang chuan la le a pho tu chan chin te a soi fia pa boka a soi kar la ka zai le thina chu ti ang chuan hun min man pui thina a chang in kan mit tui te tla a chan chu la pho tu emo a la a chan chin nei tu emo khong i tha khom deu om chang te khan kan mit tui te tla a chang chuan kan nui boka a chang chang kan zai ho le thin boka tin chung in kho mana te po kan zai ho thin boka ni kum sang ni le paru ka khan ka pan min bo ra sana chu min hu po chon kan u na win kan zai ho fo thina pathian khong ai na za ra ka u kha bial le branch ktp lama te conductor alo ni chho ve sel boka tin ka pa dam lai khan kan u na win album pakhat la som om na kan siam mana brother for christ ti ming kan in vua aizo ka pa release na hun kan manga chumi thum chuan upa singu than tuo hian min release sak nge nge ani tin music video pakhat kan siam man bok ani ko u hi ni som pakwa tha som ni sang za ko som sari paruk khan darlon apianga no pang nung chang tha le nu ne tak ni in kanu chon min thila he hi ka pui tin ve nu a po ami je hi ko u hian la pailo hle ni ka sia a tin chu ba ka chon zirna lama po thuak mang thiam tak mai ani a dalon primary school 3 a kala tin model middle school la kal boka tin high school hi government high school darlona a kal chok boka chumi nu a chon BU le BA chu aizom not college a zir bokane college a kala tang hian zailama a kal thuk zual de de mo ti the anin ka khredewa kei chuan ram hun veng thara omin ben ten dina ten college lama te po ben in ti siak te mal zai in ti siak a te po lo man te alo la to thina kum sang kha chuk som ko pruka aizola kan chuma kan pem nu atang phe ka chuan rongbon da lama ai mang sa na sa deu deu a tin zai lama po ai mang thuk zep ni in alanga bel zai po la te telin conductor te hian ni chho ve ta zel boka chu chuan na sa takin zai lama po ma son na pe ni in a soi thina ni tin tb z zai po din ani khan zai po member ma sa ber zinga atel nge nge a chu ba ka chuan in fiam na lama chuan football a khel thina loman eng eng mo te lo dong ve to boka a thren te nan soi da na chuan thuoi thei tak ani wangin le ho tu te za thiep tak ani wangin du sakte po a lo vi thina ni ome kum sang ni pasari ar her choka music lam akal thui deu deu zela Youth Icon Season 2 a tel vein pahni na lo man hial a dong ta a chuta tang chuan zai rong bona zau zok ane chhun zom tha zel ani tin pathian la audio album cross kong la song pakhat om na siam buka ko u hi music lama anautamin ka shoi tu ani a tin music ba ka hian ama atang hian nun kan zir na sa em buka ni kau hian la pho ve no to a la pho la ti cholo te po ma thil pakhat ka ril ru om thre chu khati hun lai khan kau san le khotlang a chan ro sang sang a chel ve no la khati ang khan ni lo ta selang tun a ya thanem zo ki la pho the nge mo ti te ka ril ru ka ngai to china hun thol khati ang hun han ngai to na hun tu rang chi kha ani tlem ve ema chuti rozon ahla phua hin ngai thangun de ongai pakhat ka neya du de ongai ka neya chu chu i ta ka ni ti la kha neya ramhun pasol bia zai pol conductor ni la ya a phua neya tin bia zai pol ti hian sa in music video an siam ngal buka tin hela hi ktp general conference labu sang ni somni pali ngopa a neya khan number som pariat na da ani bokane along kan ti hle ni thil pakhat siam thatna kan nei nga lok lo longa conference la bu da tur kan thelu hian kalo chu sol pala kum sang ni som pali a pho angin kalo chuwa conference la bu hian sang ni le som pali a pho angin da ani ta ni sakthei tura pho hun tak he chu sang ni som ani me zo ka keiman kati solwang ni ai hi chu imponi se hemi ala pho ita ka ni ti hi ngai tha ka cha kom lein ka shreya amai ro chu alo om rem chang lo ni pon la dang po pui chong lo ve ko hian kum sa kha zu ko sum ko pare ta khan nu pui te ne in fa pali en ne ya ka pa in min bo ro san nu a po pa anga kan en ani ya in kim min ngai to sak thina tin chu ba ka chon ko u chan china ka ngai to thin le ka hre rang thin chu ama har sat na le boina lam ai chon arong bo na le chung te angai to ma sa jok thin ni ti hi tu nu a po hian mu thiam deu deu ni ka hria a to be ra chon ko u chan chin ka suya ka ril rua lang lien per thin pa kha da chu chan vo le mo phun na ngai poi mo mi ani a a thei to pa chho thina e heng khotang le ktp vel rongbo la thila te po hian amu le turlam emo chutiam thila chu aboi pui ngai lowa ama ba ka ti turom chu thei top choin a len mei thin ni ti hi amu pui tu te jing mi kan hialing kein ringa milim thei tak ani a kan lim na tur thil tam tak mi ngai to sak rang boka chung ko hun man nom ti mi ani boka tin chu ba ka chuan ke ni a chung te tan chuan mi ro pui ani a kan ngai em thin bo ka ni har sat na le mong an na te chuan a ne chang om ve thina ma se pathian a be se na le a tha ngai lo na chuan chak na thar a siam sak le thina ni kan song to ngai lo thi na chuan kan chung a tha zarin ni ko a tha song pakhat sang ni som ni pani zandar song pakhat le minisum li panga a elarem hospitala boralin chatuanram min pansanta ani
0: awangai nom mmo thante kanbalom em all india radio aizol hian azai thiam joy zairem moya angai lut mm ani ba ka achung tele khotlang tan mizo fate tana mi hlutak ani kan han shiat belle zel avalom om tak em Joy Zairem Moy Pa Group Kantimayanga Crescendo Group Teka Pathian Fakna Lhasa Group Achuan Lar Berpol Ngai Lutle Duron Luai Luai Ani Chin Kha Khanghun Laya Shiat Khachuanin Kanla Shering Ome Tunthleng Pohian Anzai Helangai Nom Em Thoni Anla Record All India Radio Aizola Kan Nei Techu Mangai Na Khat Ne Tuhuai Sen Kalalpa Min Mangai Na rin na awanga khongai na chandam tile chung tin tan e swati te ani

tuna kan ngai thlak ta khala mangkalo let le ta e ti hla ni azomwan pui sakani tuna chuan natlarin chanan lungdum te hla sakilo ngai thla ang.

tuna kan ngai thak ta kha lungdum ti hla nat la rin chana sakani tuna chuan si walal sangan ching khwal len moi ti hla sakilo ngai thang.

tuna kan ngai thak ta kha dam lai party la mami var te sagani tuna chuan rual than khu ma chak chhuakin lung len ti zwal tu ti la sang nge me kha elongai thang o.

tuna kan ngai thlak ta kha don ve che moti hlalarin diki khyang te sakani tuna chuan di runa ti hla kan ngai thave le thunga he la hi si van sanga sakani ati chuan he la hi zani na tana kan hlangai thlak to ber tur te po ani ngal don bokani helo ngai thla ang.

tuna kan ngai thak ta kha di ru na ti la si wan sang sakani chu ti zong chu tun chu mata na presenters choice huna la kan ngai thak thei te chu ni a akashwani aizol changa puan chwa ani hei hi akashwani aizol ani ti chuan zandar som le chan ve lo ni ta azani na ta na kan hun duan lok te chu alo top ta min ngai thatu zong zong te in zawai chunga lom thu kan soya nak tu ka te po minron ngai thak chun zom le zel turin kan han som ngal bok che uni program announcer hi vani twangi kani a control room engineer duty hilarin tiki ani min ngai thatu zong zong te in zawai mangcha mu tuive kule jai hind.